0: Basta Joy, enjoy!
1: Joy FM!
2: Ganahan ka?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare sa 65 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
5: Nana po?
4: Eh, marubi naman ko kalako kung hindi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang
4: tiil. Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Okay. Minhod lang sa akong amahan. Kuan ba itong 10 anyos pa ko? Pulo ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap ka natong tanan mga higala. Mauna po kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, o ako si Mami Joy. Kining maong tulumanon, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, na pampahamis sa atong kutis, ang Kidi Yaki Vitamins, na importante kaayo sa atong mga kabataan, o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Bisag kinsa mga higala, dili gayud luwas sa diabetes. Depende sa lifestyle sa usa ka tawo. Apan ang mga hamtong nga nagapangidaron 45 pataas, dunay posibilidad mataptan gayud og diabetes o madutlan. Hilabi na kung overweight kita o sobra ang gibog aton. Kung doon na mo'y family history sa diabetes, kung taas ang imuhang kolesterol sa mga labi na sa mga babae, kung miagi ka og gestational diabetes sa imuhang pagsabak, sa mga inahang nanganak, unya kapin sa 9 o 9 pounds ang baby, busa importante nga magpa-prenatal ka mo panahon sa pagsabak ninyo. Isa sa mga factors para malikayan ang diabetes, ang regular nga exercise. Pero ang uban diha, wa magpakabana, tagain ninyo ka na og higayon. Kaya importante kayo, kaling aduna tayong ehersisyo nga maggawas ang ato ang mga singot, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule, dunay katakos aron limpyuhan ang mga nibara sa atong mga dugo. Tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mo ay mubara sa flow sa atong dugo, maokini ang sekreto sa kahimsog sa ato ang panglawas. Abi ninyo mga higala kining diabetes, pag mutakboy na kini sa ato ang lawas, dili na gyud na siya mawala. Ang mamahimo na lang nato nga ato ana kontrolon. So busa, wala pa kana sa ato ang panglawas, ato nang batasanon ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Mo nang ginaingon nga prevention is better than cure. Nganong hulaton pa nato nga magkaroon ta og mga sakit nga pwede naman nato karon sila kontrolon pinaagi sa pag-inom og panagang sa ato ang kalawasan, di ba? Dili na nato na hulaton kay lisod na kaayo. Alang sa inyong mga pangutana mga higala og inyong mga kasinatian sa ato ang mga produkto, palihog i-text lang ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana og ikasulti ni ini. Og tungod ni Ana, ani si Kuya Loy.
2: Tagang salamat, Mami Joy, sa itong mga texter nga ni-text sa cell number 0928-6767031. Gikan sa ato ang texter 0909-1208-793. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Daghan kayong salamat sa inyong produkto. Kaya tulo na katuig na kung inantos kuya sa ako ang up-up kuya. Nadaot na jud ang akong nawong tungod kini sa ahong nga gibutang nga mga bisag unsa na lang og sadyang nakadungog ko kuya sa inyong nga produkto nga Yaki Beauty Soap. Ako kining gisabunan kuya, isa lang ka semana kuya nawala gyud ang akong up-up. Daghang kayong salamat sa inyong nga produkto. Si Maki di ay ni kuya sa San Pedro Duero, Bohol. Lain pang texter, gikan usab sa texter 0920-6933183. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto nga dako kayo natabang sa ako ang anak nga sukad pa gipailon na kong Kidi Yaki Vitamins. Kusog na kayo siyang mukaon. Bisan unsa na lang iyahang kaunon kuya. Sa una, lisod kayo pakaunon ang akong anak. Magsige kun mig-away. Wala po siya ginabati kuya nga mga sakit po rabuyag. Salamat jud kayo sa Kidi Yaki Vitamins. Si Virginia Diaini, diri sa Dait Sur, Inabanga, Bohol. Lain pa nga texter, buot usab ug pasalamat sa pagkaepektibo sa Yaki Herbal Capsule gikan sa cell number 0909-5716731. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. True gud kay akong testimonya. Salamat kaayo kay naayo gud ang akong balatian. Hapit na sa katuig nagatake ko og Yaki Herbal Capsule, inanay gud nga nawala ang ako nga balatian kuya. Maong itestimonya gyud ko kalabot sa akoang sakit nga dili nako masabtan kay dugay-dugay na kini kuya. Sa dihang niinom nako og Yaki Herbal Capsule, inanay gyud nga nawa ang akong bughat ug uban pa mga balatian kuya, hilabi na sa akong matres. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Si Judith Dainis sa Batong Pinamungahan sa Cebu. O tumang higala ang pipila lamang sa mga text nga ato nga gitagaag pagtagad sa atong turmanon karong adlawa. Sa sunod adlaw ato usab tagaan o pagtagad ang lain pang mga mensahe nga inyong gipadala dinhi sa ato nga text line. Sa mga nakasulay na sa pagkaepektibo sa Yaki Herbal Products o gustong ninyo magpadala sa inyong mga mensahe, i-text lamang ka na sa ato ang cell number 09 28 67 67 031 aron makatabang usab kita sa mga taong adunay mga lain-laing mga balatian. Wala na kita'y igong oras. Magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga papahami sa kutis, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang atong mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy, tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

6 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? At sa lahat po ng mga lugar nga madungog, ang ato ang 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. O ingon man ang ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Ang kinatibong ang probinsya sa Davao Oriental nga nagasunod sa 105.7 Joy FM. O siyempre ang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta na mo mga ka-joiners? Ilabi na katong ato ang mga ka-joiners, mga kababayan nga maayong pagkaigo sa pagtayog ni adtong petsa 7 mga ka-joiners. Hinaot-unta nga ang uban naka-move on na katong mga nawad-an og mga puloy-anan unta naana sila na puy-an karon og kadtong mga nangafobia na apagihapon sa kahadlok, hinaot nga maka-recover na po sila. Mao na ang atong mahimo nga iampo nato sila nga maka-recover, ilabi na sa mga pagbati kanang mga butang makita pa man na mintras buhita. Ug hinaot paunta pod nga ang gobyerno mag dili magtulog-tulog sa sitwasyon karon. Kita nato sa telebisyon, madungog nato sa mga radyo ang nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno. Hinaot paunta nga dili lamang sa istorya kundi action agad mga ka-joiners unta ang madawat sa ato ang mga kababayan nga mga nanginahanglan. Pagamping kita kanunay og niining orasa unta ang tanan nakapaniod do na no. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan na at nasa malusog po na pangangatawan. Importante nga naa ta sa maayong panglawas mga ka-joiners kay bisan unsa man ang mag-abot nga mga trahedya sa ato ang kinabuhi, adun na kita'y kusog nga makapaningkamot, nga makadagan, makapangita og kinahanglan. So sa tanang panahon maampuon kita og magmainandamon. Magandam kita kanunay kay wala gyud ta napaka-unpredictable po ng sitwasyon. Wala gyud ta kabalo kung unsa ang pwedeng mahitabo. Gilaliman ka anang mga adlawa bago pa naglinog, daghang kaayo ang mga turista na nangadto didto sa nagkalain-laing mga lugar didto sa Sarangani province. O ang uban na agay mga naabutan didto o gani ubay-ubay na ang mga kinabuhi nga nakalas. So unsaon man nato mga ka-joiners, wala mangyud sa ato ang mga kamot ang atong kaugmaon. Busa para di ta magmahay, at least sa tanang panahon mga liya kita sa kahit asaan, pangayoon nato ang proteksyon. Siya na ang bahala sa ato. 7 minuto na po makaraan ang alauna. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

14 minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon, na sa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Nakapag-gidiyaki vitamins na ba si baby mommy? Ayaw kalimti ha? Kaimportante ka ayaw nga adunay supplement ang ato ang mga kabataan para lagsik sila. Oh, bright si baby, magtangkad, dili basta-basta nagakasakit, magligon ang bukog, ganado nga mukaon, sarap ang tulog. Oh, bagyo'y problema si mami. Ang problema na lang ni mami kung unsay ipakaon kay baby. Mao ka na ang mga bata nga nagakidiyaki vitamins. O aduna may kaubang diha nga magsigig tisngi, sabot mo tisngi. Oo, magsige na lang gamugot, wala na'y muragwa na'y kalipay sa kalibutan. Tungod kay nang hubag na ang tiil, sakit ang tuhod, dili katindog, di nakalakaw. Kana tungod sa iyang rayuma o arthritis na grabe na. Mga ka-joiner, sige kog ingon, bilongga gold po. Kung ingon ana ang ilang sitwasyon, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Tulo ka adlaw lang na sila nga makainom ana. Grabe na gyud ang alibyo ana diha. Unya ipadayon hangtod nga maayo na gyud na sila. Yun ana na siya. Maayo pod na nga bilongga gold sa sakit sa kalawasan. Ana mga ka-joiners ha, agwantahig yun na ninyo. Kanang wala nakapaminaw karon ang inyong lolo o lola, mama o papa, istoryahin ninyo na amoy mga friends. O diba, maging mulat po tayo. Pag makita ninyo, o di namang katindog, sigig tisngi na lang, way kalipay, naunsa di ay ka. In ana na, bisan sa ingon ana lang man nga pamaagi, makatabang ta sa mga tao nga naa sa balatian, naa sa kalisod. Igo lang ta nga makarekomenda kung paano sila nga matabangan, ha? Maayong buhat na mga ka-joiners, kanang atong buhaton kana sa ato ang isig katao. Sige, kompleto ta sa ato ang mga kape sa pagkakaron, og ingon man ang atong sabon, o giinong nako sa inyo nga nung hulaton ninyo nga magkasakit, pwede man mo mag-maintain og Yaki Herbal Capsule bisan og kausa lang sa kada adlaw. Ayaw ana para maging lagsik kita permi mga ka-joiners. Sa ato ang mga sige og text para magpasalamat sa ganado capsule, salamat kaayo og padayon lang mga ka-joiners. Naka-live streaming ta karon. Busa, thank you for watching kay Ria Jean Pisukan Bungadon. Matod pa niya, good afternoon, Mommy Joy. Hello sa Bungadon Pisukan family. Great pod na ako ang papa na akaron dari sa balay nga naghigda-higda, Mommy. Thank you. Request kog song, Tibok. And also kay Tessa. Shout out po si Tia at Mahid, pati si Azlin. Thanks, Mommy. Tessa po, watching from Punol, Pikit. O ingon man daw sa iyahang gwapo nga bana. Oh, di ba? Selki Domingo, thank you for watching. Flor Delisa Madanlo, shout out sa family ko. Salamat po. Jan Amilik Liwanan, maing hapon, Mami Joy. Great lang na ako. Ako ang duha ka anak nga si Ivan Tilakan. Og si Icol Jan, diya sa Sitio Lagdik, Barangay Kaningag po, Caraga, Davao Oriental. Ang bumabati, ilahang mama, Dayday Amelik. And also, Jim Pisukan, good afternoon, Mami. Pa-shout out lang ko sa ko ang mga igsuon nga naakaroon sa bukid. Amping mo diha. Og shout out po di ay ko sa tanan nga naminaw. Labi na sa ako ang papa nga naakaroon diri. Asa, diri sa... Asa na tong iyang papa, oy. Nga naakaroon diri sa balay. Og shout out po di ay ko sa ko ang uyab nga si Jomeline Sugnuan. Amping kanunay, kana lang mami. Salamat sa pagbasa. Request po kog song perfect para kay Jomeline. Jeffrey Basalan, thank you for watching. Maayong hapon daw sa imuha. Og ingon man sa tanang naminaw sa imong programa, mami. Pa-shout out lang ko sa Basalan Family Specialist. Ako ang ginikanan sa bukid karon, mami. Jeffrey po, thank you. Ayan, ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Salamat po sa ato ang mga naka-live karon. Oo, medyo busy ang mga person. Ilabi na kay kaadunay mga kalabidad nga na abot dinhi sa ato sa Mindanao, particularmente diha sa may Sarangani Province, Jensan. Pero
na himong international ang maong linog, mga ka-joiners. Dili lang din sa Mindanao, kundi pati ang naay ubang laing nasod nga natay og pod atong adlawa. Ito na po ang kasaysayan na atin mong tutunghayan matod pa niya, dear Mommy Joy. Mami, maayong hapon. Magandang hapon po sa lahat. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Anisa. Anis po ang tawag sa akin ng mga friends ko. Sumulat po ako sa inyo, Mami. Gusto ko lamang pong ibahagi itong kalituhan na nararamdaman ko ngayon. Isa po akong working student. Mag-iisang taon na po ako sa amo ko. Sa unang pa lang, Mami, alam ko na mahihirapan ako. May kaya po kasi sila sa buhay. At ako naman, galing sa napakahirap na pamilya. Ang iniisip ko noon, papaano ko sila pakikisamahan. Pero may briefing naman kasi nung pumasok ako sa kanila, nung dinala ako ng kaibigan ko na nagtatrabaho din sa bahay malapit lamang din po sa amo ko. Sabi niya, mag-iingat daw ako kasi mahirap daw yung ibang tao ang kasama, hindi katulad ng pamilya. Nung unang pasok ko pa lang, namangha po ako. Laki ng bahay, ang gaganda ng mga gamit, kompleto. Walang ibang katulong, ako lang. Sabi sa akin ng amo kong babae, kung napapansin mo, wala akong katulong. Ako ang gumagawa ng lahat dito sa bahay kapag ka wala ako sa trabaho. Isa lang ang anak niya at nag-aaral na. Nasa high school na. Sabi niya sa akin, ayoko ng marumi. At ayoko rin nasisira yung mga gamit ko dahil pinakikialaman. Sabi niya sa akin, magtanong ka kung hindi mo alam. Hindi ako magdadamot pagdating sa pagkain, pero lahat ipagpaalam mo. Yun pa lang, parang di ko na alam eh kung kakayanin ko yung lahat-lahat ipagpapaalam, yung kalinisan, yung pag-iingat ng mga gamit, lalong-lalo na yung lulutuing pagkain. Pero sinabi niya sa akin na hindi daw sila masilan sa pagkain, hindi mapili. Basta lutuin lang daw ng buong linis. At in fairness naman, Mami, nung bago pa ako, tinuruan lang niya ako magluto. Madalas kasi siya ang nagluluto ng ulam. Alam siguro talaga niya na di ako marunong. And besides, di ko naman alam kung anong gusto nila. Pero siya talaga, early in the morning at saka sa gabi, siya po talaga ang nagluluto. Ako naman, sa tanghali kung ano yung natitira, yun na rin po ang kinakain ko. Hindi sila madamot pagdating sa pagkain. Galante sila, pero yun nga lang. Kung ano yung nasa lamesa, yun na yun. Kung kukuha ka man sa iba, kailangan mong ipagpaalam. Bawal akong pumasok sa kwarto nila para maglinis kapag wala sila. Makapaglilinis lamang ako kapag nandyan sila na nanonood. Sabi ko nga, Mami, mag-iisang taon na ako sa kanila.
Pero parang hindi ko nakakayanin. Dahil nga po sa napakaraming restrictions. Kaya lang, sayang naman itong pag-aaral ko. Second year college na po ako, Mami. Binigyan naman din nila ako ng pagkakataon na makapag-aral sa gabi. Kasi nasa bahay sila lahat. Ako naman ang wala. Pag-uwi ko sa gabi, kadalasan ang nililinis ko na lang yung kusina. Napakalinis po talaga ng amo kong babae. Ayaw na ayaw niya yung nakikita niyang maraming huhugasan dyan. Manghuhugas din po siya. Kung pero kung ano yung mga natirang hindi nila nagawa, yun ang tinatapos ko. Lalong-lalo na po sa mga damit. Ayaw po talaga niya yung may kulubot. Lalo na sa uniforme niya at ng asawa niya. Tinuruan din po niya ako paano magplancha, paano iplancha, pati yung init ng plancha sa klase-klaseng damit. Aywan ko ba, Mami, bakit parang napagod ako? Ngayon, na mag-aaral na parang gusto ko munang tumigil. Dahil gusto ko munang maghanap na lang siguro ng ibang trabaho. Pero iniisip ko, baka walang pumayag na mag-aaral ako. Masasayang po yung pag-aaral ko. Hindi pa gaano matagal na narinig ko po ang programa mo. Ibang istasyon kasi ang pinakikinggan ko dati. Pero nung mapakinggan ko po ang programa niyo, dito na po talaga ako nakatutok. Mahina lang naman ako magradyo. Ngayon iniisip ko na sasabihin ko na po sa amo ko. Kaya lang, Mami, naisip ko rin na humingi ng tulong sa'yo. Tama lang ba kaya itong gagawin ko? Di kaya masasayang yung pag-aaral ko? Makakakita kaya ako ng pagtatrabahoan na hindi katulad nila na sobrang napakaselan? Kailangan ko po talaga yung payo, Mami. Wala naman pong nagga-guide po talaga sa akin. Pero katulad ng sinabi ko, mabait po sila. Kasi yung amo kong babae, halos magkasing laki lang kami. May pagka-chubby kasi ako, Mami. Binibigyan niya ako ng damit niya. Shoes. Kung ano-ano binibigay po sa akin. Lotion. Yun naman yung mga bagay na hindi ko talaga pwedeng ipagkaila. Mababait po talaga sila. Yun nga lang sa sobrang napaka-strict sa kalinisan. At yung mga gamit kailangan organized po talaga. Kaya nga yung kusina nila, parang kwarto rin, napakabango. Kaya iniisip ko na hindi talaga ako nababagay. Kaya ito, sumulat po ako, Mami. Ano po bang gagawin ko? Payuhan mo po ako. Baka po kasi magkamali po ako ng desisyon ko. Madamay pa po yung pag-aaral ko. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Anhisa.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes sa mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayun, kaulan nun na, murag nag-ulan na gyud diri sa Kidapawan mga ka-joiners, no? Kaya amping ang ato ang mga ka-joiners nga naasa gawas, kadtong manglakaw, o dili lang bang gyud importante, baka pwedeng ipagpaliban po yan dahil po sa medyo masama po ang panahon. Kung kailangan po talaga, medyo mahangin din, siguro ipagpaliban lang muna ng konti. Baka maya-maya tumila rin ang ulan. At mag-amping mo mga ka-joiners, pagdala mo og payong, og kung naka-single motor man mo, danglog ang dalan karon sa kadugay sa kainit, no? Daghang alikabok. Pag mabasa na nga alanganin, danglog na siya mga ka-joiners. So kung imong nga tire o ligid sa imong motor, kalbo na, muna'y delikado kaayo. So amping gyud kita kanunay. Thank you for watching kay Jeffrey Basalan. Maing hapon mami, ingon man sa tanang naminaw sa imong programa. Pa-shout out lang ko sa Basalan family. Especially sa ako ang mga ginikanan sa bukid. Marag tapos naman ni, no? And also from Leia, hello mami, maayong hapon. Nag-atang ko mami nga mabasa na nimo akong chat. Kay na ako problem mami. Wala pa man, oy, listening from Arakan, North Cotabato. Request ako ng song, Sinungaling Mong Puso. Salamat po. Ayun, nabasa na. Wa may problema. Mahabad bansulat ko tin. Shout out mami from Dato Paglas, Barangay Manindolo. Assalamualaikum Muhammad. And also pa-shout out daw sa mga taga Dato Paglas, Barangay Manindolo. Nahala, mapya pakikinig sang kanulangon ng mga pagalitan, no, mga ka-joiners natin na mga Muslim. Medyo masama po ang panahon, hindi ko alam kung hanggang saan itong ulan, no. Dito sa Kidapawan medyo mahangin din po. Kung saan man po ito nakarating ang ganitong panahon, ay mag-iingat po tayo mga ka-joiners. Lalong-lalo na po yung mga area na nalindol. Grabe ang landslide. Ngayon, pag muulan na, humok ang yuta, mas magdahili pa na siya mga ka-joiners. Busa, mag-amping ngayon kita kanunay. Naanamang yun na sa sitwasyon nga ingon ana, ang ato ang huna-hunaon karon. Kung unsaon nga masolusyonan ang ato ang mga problema. Sama sa akong naingong kaganiha sa unahan nga unta ang ato ang gobyerno maging mulat sa panginahanglan sa ato ang mga kababayan nga anaa karon sa kalistanan. Napay ubang mga pasyente, ang ubang mga naka-ICU nga naigawas sa ospital og naa karon sa mga tent lang mga ka-joiners in ana kalisod didto karon sa may Sarangani province. Kay didto gyud ang naigo didto gyud ang pinakakusog nga 7.8 nga linog mga ka-joiners. So hinaot pa unta nga ang ato ang gobyerno dili magpasagad. Kay dili lang na sa isa ka adlaw nato nga pwede nga tabangon. Dugay-dugay gyud pud na nga ayuda ang ilahang gikinahanglan. Ilabi na ni adtong mga balay, kadtong mga wala nay ulian nga balay, bisan lang man in town og mabakwitan anak nila na kay ang uban bisan ka nang naay gihatag nga shelter sa gobyerno, mahadlok mo silong. O kay kaganiha 5.2 ba to? 5.4 na pod ang linog na pod mga ka-joiners. Naabot diri sa ato pero halos dili mabati, no? So in ana na dili gyud ta magkumpiyansa sa kanunay dapat mobakwit na gyud kadtong naa sa nagrabihan gyud nga mga lugar. 37 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nga nagatangkilik sa Yaki Products, daghan kaayong salamat. Og daghan pong mga seniors ang nagapangutana kung madayon ba kuno nga ma-release ang ilahang senior, no? Oo, siguro mahibaw-an man gyud na ninyo kay naa man gyud na impormasyon nga makaabot sa inyo ha. Nga kanang adunay ginadawat nga ay kanang unsay tawag ani kanang pension. Oo. Daghan pod nang utana kung pwede ba daw ang nagapension sa SSS nga magdawat pod og pension didto sa senior. Sa akong nahibaw-an, dapat lang. Kay kanang ginadawat ninyo sa pension sa SSS, kwarta na ninyo nga ginabayad didto sa ilaha kada bulan para pagka senior citizen ninyo, mauna kadto ang pension ninyo. Gisauli lang ang inyohang kwarta. While kadtong pension nga gikan sa senior citizen, mauka na kadtong mga taxes nato nga ato pon nang ginabayad ngadto sa gobyerno. Kaya angayan lamang nga magdawat gyud pod ta. Sama pod sa ilahang ginapahibalo nga walay pili. Bisan og nagapension ka sa SSS, pwede gihapon ka nga magpension sa senior. O, di ba? Inana na siya. So susiha lang gyud na ninyo mga ka-joiners. E, wala pa pud ko ani ka pangutana kay ako wala pa baya gyud ko nakadawat. Dawat magdawat gyud pud ko kay taxpayer pud ta mga ka-joiners, ha? So babalik pa ang ato ang Dear Mommy Joy human lamang aning usa ka awit mga ka-joiners.

43 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at babalikan po natin ang ating letter sender na si Anisa. Magandang hapon sa iyo, Anisa, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Una, gusto kong sabihin sa iyo, kanang mangamo gani ta pag nangamo ta, no? Dili gayud kita ang masunod. Dili pwede mag-adjust o magbago ng standard si amo dahil lang sa katulong. Siyempre, ikaw talaga ang susunod. O, dapat tandaan mo yan. Hindi ikaw ang masusunod. Ngayon, nagdadalawang isip ka. Ramdam ko parang may iba kang dahilan. Parang may iba kang dahilan na hindi mo sinabi. O sana kung ano man yun, sinabi mo sana lahat. Ramdam ko lang ha. Sana nagkamali ako. Kasi nang dahil lang sa standard nila, sa kalinisan, yung kailangan ipagpaalam, kailangan mo talaga. Kasi kasambahay ka, dapat alam mo ang limitasyon mo. Sabi mo nga, hindi naman sila madamot, lahat ng kinakain nila, kinakain mo rin. Pero kapag wala sa lamesa na gusto mo, kailangan mong ipagpaalam. Itinuturo lang talaga sa iyo kung ano ang tama. O, diba? Na ibig sabihin, hindi, dili ka magbuot-buot, hindi ikaw ang masusunod. O, tinuturo sa'yo kung ano yung nararapat. Kaya, ang magagawa mo lang talaga, kailangan mo talagang sumunod. Kay ka nang manarbaho ta, dili mang gyud ta kita ang musunod, ang masunod, no? Ang ato mang yung amo. Maabitaw na kung sa kumpanya ka nagtrabaho, adunay policy. No? Nganong adunay may palisiya? Kay ang tao, iba-iba ang gusto. Ang tao, iba-iba ang pangunawa. Ang tao, iba-iba ang huna-huna ba? No? No? Dili magkaparehas. So, kung wala tayo, wala tayong sinusunod na policy, magulo. Diba? So, kailangan mayroon tayong palisiya para doon tayo nagkakaisa. O, kaya nga yung mga hindi sinusunod, talagang may mga parusa yan eh. O, una, pinagsasabihan. Pagka pangalawa, the same pa rin ang kasalanan, nag-memo na yan. Ginawa na naman another memo. Pangatlo, magiging goodbye ka na talaga. Kasi alam mo, hindi naman kasi talaga tayo ang masusunod kapag kita manarbaho. O, ang ato ang gitrabahoan mang yod ang adunay ang maoy masunod. Mabitaw sa usa ka kumpanya, sa usa ka trabaho, ginabawal mang gani unta ng kanang mag-asawa na magkasama. Oo. Kaya kung makita ninyo na may uban diha pero managlahi og departamento, dili pwede, ilabi na kung humahawak ng pera yan. O, mahirap masyado yan. Ngayon, kung sasabihin mo, matagal ka na dyan, mag-isang taon ka na, o, dapat nasusunod mo na ng tama, ng husto, yung kanilang gusto. Pero habang tumatagal ka, bakit umaayaw yung puso mo? Bakit hindi mo hayaan si puso na sumunod? Nasabihin mo, nagtatrabaho ka lang at hindi ikaw ang masusunod. Ngayon, ang tinatanong mo ako kung baka magkamali ka ng desisyon, isang malaking pagkakamali mo talaga kapag kaumalis ka dyan dahil nag-aaral ka eh. Maisasakripisyo mo yung pag-aaral mo. Marami ka namang trabahong mapapasukan dyan. Lalo na kung ayaw mo ng mataas ang standard. O diba, doon ka mamasukan sa mga palengke. O yan, medyo mababa ang standard doon. Pero may palisiya pa rin yan. Ang maamuhan ni mo, maadtuan ni mo, naagihapon kay sundun. Bisan pa man, o hindi masyadong mataas ang standard na mapapasukan mo, pero naagihapon patakaran ang amo nga kinahanglan ni mo sundun. So, o diba, naaka na diha, maayo ang imuhang kahimtang, dili man sila dalo.
So, kailangan mo lang sundin yung standard, ingatan yung kanilang mga gamit, maging malinis ka, o diba? Magpaalam kung ano ang gusto mong kunin. Oh, tama at dapat lang, di ba? So, unsa may nakalisod nga dili ni mo na sundon. Kadako ba sa imuhang problema? Alangan naman na, o sige, moingon di ayang amo. O sige, day, okay lang nag mga buak diha, day, ha? Okay ra po, day, nga odlon ta dire, day, hugaw ta. Oh, may maalala ko talaga anang odlon. Muna, so kanang amo, kanang sige ka mabantayan, tungod kay kuan na siya, malinis siya eh. Dapat magpasalamat ka. Pagdating ng panahon, pag nahiwalay ka sa kanila, napaka-organisado mo at napakalinis mong tao. Alam mo kung bakit? Dahil natuto ka dyan ngayon. O, darating ang panahon, magsasariling buhay ka rin. Magkakaroon ka rin ng sarili mong bahay. Magkakaroon ka rin ng sarili mong gamit, di ba? O, natural, iingatan mo talaga yan. Natural, lilinisin mo talaga ng maayos ang bahay mo. Natural, iingatan mo yung lahat ng mga kagamitan mo. O, diba? So, ngayon pa lang, dapat pasalamat ka. Napapractice ka na. Diyan ka nakapagtrabaho sa organisado, malinis, at hindi dalo. Anak, gon, sa ganit Tagalog sa dalo, dahil hindi madamot. O, yun. Hindi madamot. Inana, good. Dapat pasalamat ka. Kung ako ang tatanungin mo, manatili ka dyan. Manatili ka dyan. Disiplina kasi ang tawag dyan eh. Dinidisiplina ka na matuto kang magpaalam na kukuha ka ng mga bagay na hindi sa iyo. O dinidisiplina ka sa standard nila na kailangan mo talagang masunod. Kaya kung humihingi ka ng payo sa akin, sinasabi ko sa iyo, huwag kang aalis dyan. Nasa tamang mga tao ka. Nasa tamang amo ka. Dahil tapusin mo ang kolehiyo mo na nandyan ka sa kanila. Once na aalis ka dyan, sinasabi ko sa iyo, hindi ka na makapagpapatuloy sa pag-aaral mo. Ang hirap kaya. May iba dyan, ayaw na mag-aaral ka. Kay nga no, dili ka mapuslan, nga sige, dili ka masugo permi. O diba, yung mga panahon na nasa eskwelahan ka, yung ibang mga immediate na kailangan gawin, sila ang gagawa kasi niyan eh, hindi ikaw. Oh, so you see, o dako kaayo na nga pribilehiyo, privilege nga mahatag sa imuha. Yung mga dapat ikaw ang gagawa dahil wala ka na sa school, sila ang gagawa niyan. Kaya dapat pasalamat ka. Sana wag ka na talagang umalis dyan. Sabi ko nga sa'yo, nasa tamang mga tao ka. Normal lang talaga yan na i-call up ka kapag may nakitang dumi. Normal lang na i-call up ka kung bakit pinabayaan to, nasisira. Normal lang talaga yan. Gusto nila na maging maingat ka. Kaya pagdating ng panahon, mas magiging strict. Kung strict naman sila sa tingin mo, pagka nagkaroon ka na ng sarili mo, mas magiging stricto ka pa yan kaysa sa kanila. Sinasabi ko yan sa'yo. Kaya Anisa, napakaswerte mo. Kasi ako, working student din ako. For 7 years, katulong ako eh. Oo. Kaya hanggang ngayon, pinasasalamatan ko ang mga taong tumanggap sa akin. Dahil ang hirap kaya na mag-aaral ka while nagtatrabaho ka. Kung nasa school ka, yung mga gawain mo, sila ang gumagawa kapag ka kinakailangan gawin agad. So, isipin mo yan. Kaya, huwag ka nang umalis dyan. Nasa tamang mga tao ka. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. At least, alam ko talagang makatulong talaga ako sa iyo kapag ka nakinig ka sa akin. Maraming salamat. 8 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa... Dos po ng hapon. Thank you for watching kay Nora Langkuwas Mumalayag. Matod pa niya, hello mommy, shout out sa family dyan. May family dyan sa Barangay Kigan, South Ope. Hello sa mga Langkuwas family and all Mumalayag family. And also to Mr. and Mrs. Evangeline Buludan. Lagi daw nakikinig sa inyong programa, Mommy Joy. Thanks po sa pagbasa. Maraming salamat, Nora. Oo, at sa lahat po ng ating mga ka-joiners dyan po sa
part po ng upi, no? May mga produktong yaki po dyan sa mga butika. Hanapin lamang po ninyo, no? At ganoon din po sa Cotabato City, Medsaya, Pigawayan. O marami tayong mga ka-joiners dyan. Kompleto po ang mga produkto po natin dyan. Mag-18 years na po ang Yaki Company. So, 18 years na rin po. May mga tao rin na tinatangkilik po yung produkto natin for 18 years na tested and proven na po sa kanila yan na talagang good ang ating mga produkto. Kaya maraming salamat po sa inyo sa patuloy po na pagtangkilik ng ating mga product. At sana anuman ang inyong mga naging karanasan, ibahagi po ninyo sa amin para masabi din natin sa ating mga ibang mga ka-joiners na nag-aalanganin pa. Alam nyo, sa dami ng mga produktong pinapakilala ngayon, minsan nagkakaroon talaga ng kalituhan ang tao. Pero sinasabi ko sa inyo, subukan ninyo ang Yaki products, ha? Dahil hindi kayo magsisisi. Talagang tested and proven na po tayo na talagang nakakatulong ang ating mga produkto. Mga ka-joiners, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Unsa daw tong kanta ha? Oy. Anyway mga ka-joiners, wala namang yun tay oras, pero tika muna no, pasadahan sa nato ning ato ang mga naga-birthday karon ha. Kinsa-kinsa pod kahay naga-birthday karon. June 10. Ayan. Ayon, happy birthday kay Kagawa Jan Majanda ng Barangay Pitchon. Happy birthday Jan. And also kay Mary Grace Tumanggong, happy birthday. Jumailan Felix, happy birthday. Aris Agandam. And also kay Igoy Dadoy, happy birthday. Ana Lula Munay Tuyungan. Chris Lynn Tumanggong, happy birthday. Maribeth Binugsudan Lami. Ann Padilla Logroño, happy birthday. Ronnie Magdam. Og kay Rodrigo Alimong Lanaban, happy birthday. Kay Rokela Pawin Masangay, happy birthday. Isa Kilio Masangay. Og ingon man kay Merafi Basingan. Jan Kaligunan, happy birthday. Maribeth Binugsunan Lami. Og ingon man kay Maria Ana. Happy birthday kay Mary Ann. Anali Kabatlaw, kahapon ni si Anali. Ayun. So, mao ka na ang mga pipila sa ato ang mga ka-joiners nga naga-birthday karon, mga ka-Facebook po nato, mo na nga makabaluta sa ilahang birthday. Happy happy birthday po sa inyo. More years to celebrate. At sa lahat po nang may mga kaarawan ngayon, happy happy birthday po sa inyo. And happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Napakakulimlim pa rin po ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kaya ingat po tayo. Buong South Central Mindanao, thank you so much Kidapawan. Huwag sa tanang mga lugar din sa North Cotabato, South Cotabato, Davao del Sur. Sa tanang maabot sa ato ang 102.3 Joy FM. Og ingon man sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Og ingon man ang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental na nagasunod sa 105.7 Joy FM. Maraming salamat po sa inyo. Partner po nato dito sa Caraga si Danda Landan. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. At huwag po tayong makalimot mga ka-joiners na lagi po tayong magpasalamat. Ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mga ka-joiners, napakahirap na pong mabuhay at ang pamumuhay po natin ngayon. Kaya dapat alam na natin kung ano ang dapat po nating gawin. Oo, magbagong buhay na po tayo mga ka-joiners. Talagang nalalapit na po. Halos lahat ng mga palatandaan ay mga nangyayari na. Oo, di ba? So, yan ay mga tanda lamang ng pinaghahanda na po tayo talaga mga ka-joiners. Maraming salamat po sa inyo na bahagi kayo palagi ng ating programang Dear Mommy Joy. Mommy Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlo sa mga higala, uban na po ito sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Hindi kataangan yan gamo kumpiyansa, bisan pa og ni anam-anam og gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaron tungod basin sa kagamay sa ihap mamahimong usaka ni ana nga mabiktima. O wag naman sana, no? Nasayod ka ba nga kanang nagatulog kusog kaayo og nga muhagok? Unya kalit nga muundang sa iyang paginhawa? O sa di ay kini nga respiratory sleep disease? Mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep apnea? Mamahimong wala ka nasayod nga duna ka niini o duna kay problema sa pagginhawa tungod kay tulog ka. Kanang tulog ka ba? O ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog? O, ay na nimong hagok, niya imong katabi, wala nakatugay, banha ka, ayaw ka. Usay mo action gyud og kabala ka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog ka ayaw. Murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog. Unya kalit nga muundang ang imuhang pagginhawa. Ang pila ka sintomas ni inilabad ang ulo. Inigmata nimo, mala ang ngabil. Irritable, dili makakonsentrate. Kapoy og katugod, bisan og adlaw na. Dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan. Hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tibaan iya, ikaduha na.

0: Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, mao kini ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati iniini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sa mana ay, mangigo o man. O naputos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan nga matakboyan o sab niini. Unsa bay buhaton sa mga nakasinati niini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal niini ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente og human masuta ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw og gabii. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo niini ang bi-level positive airway pressure o ang adaptive servo-ventilation. Ang mga food supplements sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang niini aron mawagtan ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sagol sa Bilongga Gold, dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan, siyempre, dapat ginaapilan po nimo og healthy lifestyle og bawas timbang. Kay basin, mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakadindot sa Bilongga, tungod ang sagol niini dunay taas nga antioxidant properties. Maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. So nay gani ang Bilongga Gold mga higala ha. Mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
1: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba mo huot siya? Sino kumintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, wala ko kakapoy, nawala man.
2: Nawala ang...
1: Nawala ng sakit sa kong kwan, kasing-kasing.
3: Amot na po ang ato ang oras mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob ang tod sa sunod natong panag-uman dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Dear Mami Joy,
5: Dear Mami Joy,
4: Mami Joy,

Alas 2:27 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Nora Langkuwas mo malayag diha. Belated happy birthday pala sa hirap ko. Devora mo malayag Intar noong June 6. Oo, Ma'am Lebora. Ayan, belated jud no kay June 6 na 4 days ago. Sige, good health. And Jayron Atungan. Good afternoon, Mommy. Shout out diha sa Bitanagan, sa iyahang papa ug mama diha, sa iyahang anak ug son labi na gayod sa iyahang lola nga nagaduyan-duyan. Thank you. And Nora, ayun, mumalayag again. Shout out sa Barangay Kigan South, UP Maguindanao. Hello sa Langkuwas, mumalayag family, Mr. and Mrs. Evangeline Baludan na nakikinig sa atin. And thank you from Nora ng Saudi Arabia. Good afternoon po. Request ng song, Nagmamakaawa ni Bugoy Drilon. And bago lahat, hello muna sa akong mga kapriyentehan. Kapriyentehan, char. Hello sa akong mama din ha, no, sa Maylanao. Kay Mama Saling din ha. Sa akong mga pag-umangkon. Shout out na nato, request kay ni Kuya JP. Sige, hello Kuya. Kay Ati Ganda din ha, kay Kuya Butchoy. And sa akong family diha sa Lanao. And syempre sa atong mga kasilinganan na nagapaminaw. Salamat, salamat po. Og maayong hapon. Hello kay Muhammad Bansut Kutin. Request ng song Girl in the Mirror. Thank you.

ganyan, Tagalog. Anyways, isang magandang hapon. Shout out po sa iyang nanay, Lita Madahan Bansulat, nga nagapaminaw sa ato. Ano, salamat. Good afternoon. Request ng song, Sa Mata Makikita. Thank you.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang yaki liniment oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Si mamulian. Atong kugya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol. No? Karoon wala na. No?
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Nga dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
8: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
9: Nasa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
8: Kalunay na maunol.
10: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
11: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 6 na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban alauna hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandine. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino mo ko sa radyo nga may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
0: Nawala ang kapulba sa Mrs. ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Kumagatuo ba kay akong itlog nga itaw? Pagbutang na ko nga. Pagkakasan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ka niya ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingay na lang kay ayo man sa Yaki. Okay na layo kuya kay. Pwede na ni.
0: Mao kana ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat masulayan ninyo, mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: Well, let's see if you would touch me. The station with more music variety. 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo muto, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Art Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
4: Congratulations!
1: Tungod sa balatian nga arthritis, walo katuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya kog tarong.
5: Tama si Kaiser, wala ganun po. Tigalos gani lima kadupa ni lakaw kayo, kahit sakit kayo. Kasugo ko sa umisis dito sa Kalinan, papalit lagi. Ito naging Yaki mo nakawala, sir, ma. Plus po ko, sabay po ko ka plus uwin. Katong Yaki, umaylain nga, mawagin makauli gud kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa gud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Afternoon Joyride!
7: Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
10: Joy FM. Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo muto, o. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy, makig-uban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong botan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinik alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo.
2: Ang tao, basta magkaedaran na, daghan na siya batiyon sa iyang lawas. Dili na kaligayan, mga higala. Murag sakyanan, basta magkataas ang tuig sa siging gamit o niya dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maukini ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo nga makahubog kaning mga alak og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress og pagtumar sa food supplement nga Yaki Herbal Capsule. Kung ginabuhat nimo ni matag adlaw, mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain niini, walay labad, mutaas ang kinabuhi og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao, kini aron dali nga masabtan og kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa, problema, di ba? Pero mintras nga maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan nga kinahanglan baguhon gayod dayon sa tao. Maayo gyud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayong tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan nga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts. Aban ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan kana siya og laing kidney gikan sa donor. Lisod mangita og donor kay kung dili compatible, matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastuhon, may million lang nga mahurot mang yud ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pag yud ang tao. Muna ang pag-amping ragyod sa lawas ang makakontra niini, himuon yun ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, isip usa ka food supplement, aron masiguro nga himsog ka. Tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang nga maayong benepisyo ang makuha. Nunay ang palaya, luyang dilaw, ahos, malunggay ug daghan pang uban, mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation, basta makatumar ka niini. Timan ay mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka na'y balatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system o resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani, mga higala, ang Yaki Herbal Capsule. Kay ang Yaki Herbal Capsule, mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod niini.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit sa kusong titik kong kasing kasi numukurog na kung di ko kasabot, umiti ko ka ng Yaki ning okay na makumilaw. Munang karoon lang, wala mo kung nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang inom ka nato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan, mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa limang minuto nating pagsasama-sama para alamin kung papaano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan!
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo tingala na uha, naglain mo ako na kuwiri, ningon ingon na uanting na bughat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule. Narang-arang mo, kuya. Okay na, kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pag-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyud na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaquile ni Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga kwat, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Gitadungog ko gya, pwede gitinga na kong kalit, tambalan ako. I-aplakan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol, no? Para wala na, no?
1: Yan ang Yaquile Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction, naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Amit ako yung bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
0: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
3: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
4: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggod ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa Yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murad Bugnaw. Huwag ako'y tumunga at ambalan ako akong kamot. Maumin nyo'y naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kinabawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagisingan din ako kanang kwan mo to kuya, nagpapalit kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC og East West Bank, ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang laktitis mo. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.
7: Joy FM. Let me tell you.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Di ko na ko kalingkod kaya kay mangungol nga duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige balik-balik. So, itistingan ako kuya. Sa Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun kuya, nagkupos yun. Na ugatan na, nawala na. Na nakakuha na ko kuya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha kuya, paminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow! Ka-sweet it kay mami ko!
5: Ma-sweet si mami ko eh!
4: Bow! Nga nambal mo na!
5: Di kay may diabetes siya mo!
4: Kita mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo! Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
5: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Capsule, mabakal na sa mga butika.
3: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diyaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Ang Yaki Baby Soap, makaprotekta kay baby, batok sa mga skin problems o mahatagan o hamis, puti o healthy skin si baby. Busa kita mga ginikanan, importante kaayong mahatagan na to o pagtagad ang panit ni baby tungod kay sensitibo kini sila. Maong importante nga kung dunay problema sa panit, tagaandayon o solusyon. Ang mga problema sa panit, normal sa tanang tao unsa man ang iyang edad. Sama sa pagpangatol, pagpanghupong, nataptan sa fungus o infeksyon o bukol man, may mga tambal nga mamahimong gamiton aron masolusyonan ang problema. Kasagaran, nakadepende kini sa klase sa problema sa panit o kanang klase sa panit. Ang fungal infections, malikayan kung permilimpyo ang panit ni baby. Busa, Yaki Baby Soap ang isabon kaniya aron masuklan ang mga bakterya. Ang diaper rash, usa ka klase nga eritasyon sa panit ni baby nga natabunan sa diaper kung diin makita ang nagapula-pula nga butlig-butlig sa panit ni baby, hilabi na sa parte sa iyang lubot, sa legs, katol, kaayo kini og sakit. May tabo kini kung dugay naka tanang nakambyuhan ang iyang basa nga diaper tungod kay maayo tong diaper nga iyang gigamit. 3 kilos na, sige lang gihapon gabitay ang bata di nakatindog, perteng bugata. Oo, kay og naa patos abaga murag naglukdog galon kaluoy sa bata. Oo, dili na tumaayo. Wala na limpyuhan og tarong ang hugaw. Oo, halimbawa nagpupo si baby, gipunasan ra dapat hugasan gyud na. Dunay nakaon nga solid foods na basig nakakaon og silupin ng inyong anak, nagainom og antibiotic og dunay nakaon nga dili maayo si mami nga nadidi ni baby. Sa maong soliran sa panit, maka-alarma kay tungod dili komportable si baby. Busa kinahanglan kini ang dayon nga pagtagad. Asikasuhon gyud dayon. Kailangan nga siren kung naunsa. Labi na kung ilisa nimo sa diaper o sa lampin, muhilak yun ang bata tungod sakitan man siya. Hapdos, sagad mataptan niini ang mga dunay edad 9 months old to 12 months old. Ana, kaluoy, unsay angayan buhaton aron malikayan kini? Una, ayaw pasagdi nga mudugay og pila ka oras ang diaper sa imong anak. Kay kung pasagda nimo kini og pila na ka oras, usa kambihan mo mahimong dili lang diaper rash ang mutakboy sa bata, basin magka-urinary tract infection o UTI pa kini. Kay ang hugaw o ihi dunay dala nga dili maayo. Ay nako, kung ako mo, lampin na lang. Agwanta akong gugla ba? Oo, kay kanyang, bisan gani ka ng napkin, tanang na ang mga panty liner, makapayuti ay mana mga higala. Oo, dili lang masuko itong adunay negosyo ng mga panty liner. Dili man gani ko nagagamit anang mga liquid para sa kuan, panglimpyo sa ato ang atubangan. Never good ko ana. So, lisod kaayo. Kambyo na lang kong panty, matagkaroon o gunya. Dili na ito tinamaran, o nya, labahan. Kaysa sungsungan ni mong unsa diha, o kakabalo o unsa yung mga materyales, ana, nga makapasira di ay sa imuhang atubangan. Doon na kini vitamin A, E, o C ang makaprotekta sa panit sa baby, mga higala, mga mami. Doon na isab goat's milk ang Yaki Baby Soup. Aron smooth og healthy ang skin ni baby. Busa kanang mga inahan, ang pinga nato, dili nato isalig yun sa mga yaya ang pag-atiman sa ato ang mga anak. Kung working mother ka, bago ka mulakaw, i-prepara usa kung unsa tong angayan nga gamiton sa imuhang anak. Timan iha ang Yaki Baby Soap. Yeah,
2: ginilin, layos ah. O, nindutukin na siya kayo niya. Nanggalit, nindamit ganit ko katong kuhan, katong susabon kay. O, anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soap, nindut kayo siya gamiton. Napapasaya lang katong mga uwat-uwat ba?
1: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod. Nga tason ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingat at hangtod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Simula na at tayo'y makisabi, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Aras po natin mga ka-joiners, alas 7 na ng gabi.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilunga Gold ug ang Yaki Haplas. Mag yun ako ang kuan ang Bilunga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Wala gi maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilunga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Joyride kay DJ IND Pierce sa Evening Joyride.
1: Oh yeah, people of Kidapan sa Central Mindanao, welcome, welcome, welcome back sa atong programa karong gabi una, 7:17 in the evening, mga ka-joiners. Mag-uban na po usab kita, mga dua ka oras. Yes and yes, ayan po mga ka-joiners. Uy, ganinang alas 9 na po sa buntag, no? Ga-shake-shake na po di ita, mga aftershock na po mga ka-joiners. But anyways and anyhow, laban lang gihapon itong mga ka-joiners. DJ IND Pierce at your service. Karong gabi una, ayan, sa mga nag-hulat o nag-antabay sa atua. Mayang gabi ka ninyong tanan. O I hope you are doing well karong gabi una mga ka-joiners, ha? Sana, Emma, nasa mabuti tayong kalagayan. And 7:18 in the evening mga ka-joiners, it's time for our Joy Chica sa oras na ito. Ayan, ating Joy Chica sa oras na ito mga ka-joiners, para po sa mga nakaantabay sa atin. Hi to Ma'am Lorna.
0: Joy Chica time. Chica sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
1: Sa pandulat ni Angie de la Cruz ng Filipino Star ngayon, DSWD sa Mindanao pinakilos para sa quake victims. Ipinag-utos ng DSWD Secretary Rex Gatchalian sa lahat ng regional directors ng DSWD field offices sa Mindanao ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga local government units na apektado ng 7.8 magnitude na lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol, nakaantabay ang DSWD Field Office 12 at inihahanda na ang mga kinakailangan response assets, sabi ni Secretary Gatchalian. Anya, ang DSWD ay may higit 1.1 million boxes ng family food bags sa Mindanao lamang para may pamahagi sa mga apektadong pamilya at individual. Ayon sa DSWD's Disaster Response Management Group, nitong June 2, mayroong 4.7 million FFPS ang naka-preposition nationwide at available para sa agarang maipamahagi sa panahon ng disaster at emergencies. Anya, ang quick response teams ng DSWD Field Office ay naka-standby at patuloy na sinusubaybayan at nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para sa mga posibleng resource augmentation. Inatasan din ni Gatchalian ang pagde-deploy ng social workers sa mga designated evacuation centers para makipag-ugnayan sa mga local social workers na rumresponde sa mga biktima at ipinakakalat din ang kanilang mobile command centers at mobile kitchens. Oras po natin, 7:21 in the evening. Yes na yes sa lahat po ng inyo dyan nakaantabay. Ayan, sa inyong mga amigo o amiga din ha, nga always gapaminaw! Happy birthday sa lahat ng mga nagbi-birthday!

0: Ayun po mga ka-joiners, o diba? Chika-chika lang naman ho tayo ngayong gabi para ho sa lahat ng mga nakaantabay. Hi to Ate Glina Balientes, Minaw, Dina, Cruz, Bonicila, North Cotabato. Ayan, naglanog-lanog daw, tas Joy FM 102.3 diyang lugar. Ayan, sa mga Balientes clan o Arenal clan din ha, o sa tanang mga relatives din ha. Mayang gabi, ikanin yung tanong, welcome sa itong programa karong gabi una. Kaobas DJ IND Pierce ha. Dagdag na Joy Chica po para sa inyong lahat mga ka-joiners. Narito na.
1: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
0: Sa panulat ni Merlaison ng Pilipino Star ngayon, agarang pagkukumpuni sa mga alkalsada at tulay na nasira ng lindol, inutos ni Dizon. Ipinag-utos ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon, ang agarang pagkukumpuni sa mga nasirang national roads at tulay sa Sarangani at General Santos City na nianig ng 7.8 magnitude na lindol. Isinagawa ni Dizon ang kautusan ng personal na in-inspection ang mga lugar na naapektuhan ng lindol, kabilang ang Dr. Jorge Rieca Hospital sa General Santos City at sa Sarangani Provincial Hospital sa Alabel upang i-assess ang mga kinakailangang repair requirements kasunod ng mga iniulat na structural damage ayon kay Dizon. Mahalagang makumpuni kaagad ang mga nasirang tulay, kalsada para matiyak na hindi maaantala ang paghahatid ng tulong, relief, medical at emergency response operations. Sa mga nasalantang lugar, kinumpirma ng kalihim na nananatiling uninterrupted ang daloy ng trapiko sa pamamagitan ng newly constructed na Buhayan Twin Bridge, kaya't nasisiguro ang connectivity sa pagitan ng General Santos City at Sarangani Province. Yun din ang pagpapasilidad ng galaw ng mga goods at essential services. Inatasan na niya ang Sarangani South Cotabato 1st at South Cotabato 2nd District Engineering Offices na madaliin ang repair works sa mga apektadong infrastruktura. Iniulat naman ng DPWH Region 12 Regional Director kaya Mumbao Dia na ang technical teams mula sa lahat ng 8 district engineering offices ay na-deploy na upang magsagawa ng damage assessments, i-validate ang structural integrity at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Oras po natin, 7:24 in our TikTok. Mabalik na taon-taon mga ka-joiners. Here's the song popularized by Dilaw. Narito na ang orasa para po sa inyong lahat. Only here at Joy FM 102.3.

0: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
1: Wala ka po. Lami liho. Kaan yung lawas. Inaginom mo yung symptom ka. Lami na yung lawas.
2: Kapila pa ka mainom sa kadlaw?
1: Ha? Katulo. Bunta, good to hapon. Gutuman ko. Kapila pong kaon. Nakuha mo nun.
2: Kapi nga.
1: Coffee Yaki. 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: here sa Evening Joyride.
1: Aras po natin 7:48 in the evening mga ka-joiners. Kaabang gapos DJ IND Pierce at your service karong gabi una mga ka-joiners. It's gonna be chicken time for the meantime. All here at Joy FM 102.3 para po sa inyong mga lamang radyo mga ka-joiners.
0: Joy Chika Time Chika sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
1: Sa panulat ni Russell Cadayona na Pilipino star ngayon, Fernandez Chua, na nawagan ng hustisya sa pagkamatay ni Batalbonya at Adili. Nanawagan ng pananagutan at katarungan kahapon sina PBA legend Ramon Fernandez at San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua sa pagkamatay nila Ateneo de Manila University players Rene Batalbonya at Divine Adili. Sinabi ni Fernandez, ang four-time PBA MVP at 19 PBA Champion Center, na gusto niya magkaroon ng investigasyon sa pagkalunod din na Batalbonya at Adili sa team building activity ng Blue Eagles sa Dipakulao Aurora noong Lunes. I'm not here to point fingers. I am not here to prejudge anyone, but I am here to respectfully call for a thorough, impartial, and transparent investigation so that the truth may come out wherever it may lead, sabi ng 72 years old na PBA grade. Sa inilabas na official statement ng Police Regional Office 3 ng Aurora, ay kinumpirmang nalunod ang dalawang Ateneo players ng tangayin ng malakas na alon habang naliligo sa ilog. While the investigation remains ongoing, initial findings indicate that the victims were swimming when they were reportedly carried by a strong current into deep waters, pahayag ng pulisya. Hustisya rin ang panawagan ni Chua para kina Batalbonya at Adili. We want justice and gusto lang ng dalawang bata mag-basketball. Nasira pa ang mga pangarap nila, wika ni Chua. Rest in peace, Rene and Divine. May justice, truth, and accountability honor your memory, dagdag ni Fernandez. Yan po ang ating balita sa oras na ito mga ka-joiners. Mabalik na taon-taon. Dinigabos na nag-inusara ang Joy FM 102.3 sa inyong mga radyo. Kawas DJ IND Pierce sa Evening Joyride.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Gini, gingnan siya sa nga barkada nga. Daw aro puno pero yun ko nga. Tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Gitistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya. Nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: sa Evening Joyride.
1: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika. Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na pud siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kanang sa aritos din allergy, tapos nagalata na siya kakuha lang ibutan ng Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, ba sakit kaya ko pusoon, naginom lang ko sa capsule ng Yaki, tapos ginabanyusan ko, tapos naulian.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
3: Bokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
4: Sabon na yung kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
3: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
4: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
3: Sige, Cass! Yan na rin yung sabon ko!
4: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-hermaw sa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis!
0: Evening Joyride! Evening Joyride! Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D.

0: Na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ko ng sayot.
2: Pero karoon?
1: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yun.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata magisgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinoon ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
6: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
3: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: sa Evening Joyride.
1: Alas po natin, alas 8:19 na ho ng gabi. Welcome to the second hour stretch of our program, People of Gilabao, South Central Mindanao. Yes po, ginatamyo na ito si Ma'am Lorna. Ayan, sabi pa niya, gandang gabi po sa DJ. Shout out sa lahat ng nakaantabay, nakisabay at nakichismisan sa iyo at sa Joy FM na nag-e-enjoy po. Always nakaantabay, Lorna Bartolaba Obas. DJ, request ako ng song, Aubrey by the Bread. Salamat sa pag-play, DJ. Later on, play na to ang ato ang song na kahinaman ni Ma'am Lorna. Ayan. Dagdag na balita, mga ka-joiners, ngayong gabi sa ating Joy Chica. Narito na po para po sa inyong lahat.
0: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat ni Salve Assis sa kanyang segment na showman ng Filipino Star ngayon, mga kaedaran ni Dolphy at Nova na buhayan ng dugo. Buhay na buhay pa sa alaala ng lahat si Mang Dolphy. At agree si Nova Villa tungkol dito, lalo na at hanggang sa kasalukuyan ay nagva-viral pa ang mga pagpapatawa noon ng hari ng komedya. Kabilang dito ang mga senior na kaibigan ng veteranang aktres na pinapanood nila noon sa Home Along the Riles na ngayon ay binuhay nila sa pelikula. Ang mga members sa simbahan are all seniors, mga 70, 80, 90 years old. Sila mga barkada ko. I'm 80 years old at lahat narinig ko sa kanila na nung buhay pa si Tito Dolphy. 40 years na ako sa simbahan at noon pa bata-bata pa ako ng konti. Mga fans sila ng Home Along the Riles and John and Marcia. At maswerte na may mga buhay pa, mga 90 o 95 o years old na sila. At kami pa rin ang magkakasama sa church. Lagi nila sinasabi sa akin, Sister Nova, sayang wala na si Dolphy. Noon daw, every week nanonood talaga sila ng mga show ni Dolphy. At iisa ang sinasabi nila, kulang ang buhay nila kung hindi sila makapanood every week ng Home Along the Riles. Sa edad na pagtanda, nang hinahanap na lang na matatanda ay maging masaya, tumawa, and they're very lonely kung walang nagbibigay ng pag-ibig ng masayang show sa matatanda. Parang numbered ang kanilang oras, pero kapag nakakapanood sila ng masasaya, especially itong show na ito, napakalakas ng karisma ni Tito Dolphy sa mga senior. Ang sinasabi nila hanggang ngayon, si Tito Dolphy lang ang nagbibigay sa kanila ng kasiyahan at tawang-tawa sila. They forget about their worries. Puro kasiyahan sila because of Home Along the Riles. At sinasabi sa kanilang mga apo noon, walang gagalaw ng TV sa araw sa oras na ito. So ngayon wala na nga si Tito Dolphy at nabalitaan agad nila na may movie nga raw itong Home Along the Riles, The Reunion. Tinatanong nila kung kasama raw si Dolphy, biglang lumilinaw mga lalamunan nila, bigla silang sumisigla. Palagi nga nila sinasabi na si Tito Dolphy lang ang nagbibigay ng buhay sa kanila noon. Sabi nga nila tawang-tawa talaga sila noon pa. Dolphy was never forgotten. Every time na nakikita nila o nila ako, malagi nilang sinasabi, ay Sister Nova, sayang wala na si Dolphy. Kakabit na ng pangalan ko ng buhay ko si Tito Dolphy. Kapag nagkukwentuhan kami, palagi nilang sinasabi sa akin na natawa sila, hindi nila nakalimutan ang tandem namin ni Dolphy. At eto nga, kinausap na ako ni Vandolph at Boy 2 na gagawin nga raw ang pelikula. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko, ang naisip ko yung mga kasama ko sa simbahan. Na I'm sure, excited na sila at kahit masasakit na ang kanilang mga paa dahil sa rayuma, nagpapasama pa rin sila sa mga apo para mapanood ang movie na ito. Mahaba at emosyonal na kwento ni Nova. Mapapanood sa June 17 ang Home Along the Riles, The Reunion at kasama rin dito ang original cast sa sitcom na sina Smokey Manaloto, Vandolph, Sherilyn Reyes, Maybelline de la Cruz, Smokey Manaloto, Sherilyn Tan, Sita Stiles, Dan Cruz, Sunog Baga Boys at marami pang iba. Alas po natin, 8:24 in the evening mga ka-joiners. Babalik na taon-taon, din lang yapo sa nag-inusara ang inyuhang pinakakinaham radio station sa siyudad Sinapawan and South Central Mindanao. Kinig yapo ng Joy FM 102.3 basta Joy and Joy. Here's a song popularized by I Belong to the Zoo. Sana! Only here at Joy FM.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodine, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol sa akong dawas nga nang saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mo akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Busog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, ginoon siya. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Kamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain tayo kay Muraw sila mag-itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na after ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Ginawadid ko yan kay inauna ko yan sa kuan mga kuya nang dugun ko yan sa kamay lang. Kadungod mo kuan ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong susuntiya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, pagkirang pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalunay na maunol.
0: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Kapag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy FM. Joy all time.

0: 102.3
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron? Pansaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Join all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan din ako kanang kwan mo tukuyara palit nagpapalit kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man yung kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata magisgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining Ganado Capsule? Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinoon ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabagohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
0: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika. Joy all time fair.

0: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
1: Wala buknoy, gahibit ayaw.
2: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
1: Nagaya ng wawaw mo, may solusyon na da sa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
2: Good?
1: Oo gani.
2: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
3: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga-Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Joy all-time favorites. All-time

0: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogie Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
1: Ganaan pa ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n na antok sa duty ko.
0: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
2: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
3: Ay, sige mo po pang lipong-lipong ay kanahay blood pag sa una. Pamino, mago sa radyo nga may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makaganot sa tuska o mawala na lipong-lipong.
2: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Nasa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins.
5: Kalunay na maunod.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.
7: Joy all time.

0: 102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Ganyan-ganyan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Angyake kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Join all-time

0: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain tayo kay Muraw sila gag-itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila nitulayan o Yaki Baby Soap na after ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pong purga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Joy all time.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, 5:06.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igalaw sa kamay ang buntag ganin yung tanan. Welcome, welcome ganin sa inyong drumanon. Kini ang tinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw ginakaroon nga Webel sa Petsa on silimbuan sa Hunyo Duig 2026. Malipayong buntag ganin yung tanan. Mabugnong kabuntagon usaba sa atong mga silingan dining Dabidas, Kinabawan City. Ano? Adunay alindahaw, adunay mga pag-uhan. Dinhinga Dabida, kumusta man po diya sa inyong mga dapid niini nga mga orasa karon unsa bay kining dagan sa inyong kawanangan, no? May nalaman gani kay way klase usab karon na dinis Kinabawan City dugo kay Lunes palagi pabalik ang mga estudyante, no? Pero ang mga sigbit nga mga munisipyo adunay klase karon padadaog kining payong mga kining kalo og kining mga uban pa nga mga support nga aron na mapaniguro nga di mahumod ganang inyong mga kabatan-una, no? Ini nga adlaw tungod kay adunay mga pag-uwan. Igala, happy happy birthday day sa mga magkasaulog silang adlong natawahan karong adlaw, no? Sa ato mga kaisunang mga mag-uma, no? Musubida na nga na sa ilang mga kaumahan. Amping-amping o ingon man pagdagi hapo kining support nga di yun in taon mahumod, no? Basika doon ay mga magtudling karong mais. Doon ay mga harvest karong manapas o tubo. Malipayo nga buntang nga na kaninyong tanan. Igala, welcome, welcome nga sa inyo nga dumanon. At syempre, at ang inyong mga detalye in ang mga headlines sa unyas pagligid nining atong programa. Good morning, guys. Atong mga silingan. Tungod nga live kita nga madungga na sagbaron sa atong sister station sa ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Igala, welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Headline. Sa atong mga headlines sa karong buntaga, oy, shooting incident na tala dito sa may area sa Tulunan, Cotabato. Headline. Sa atong balitang provincial karong buntaga. Headline. Sa atong balitang provincial, kakuwang sa eskwelahan sa hilit ng mga rapid dito sa Buginon, giilang hinungdan sa dali nga recruitment sa NPA. Headline. Samtang tangiya sa tindahan gidunggab sa usa ka hubog dito sa may Valencia, Buginon. Headline. Sa atong balitang nasunod karong buntag. Headline. Kachalyan led black giya tunaan na karon ang posibilidad sa bagong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara. Headline. Samtang Mike Defensor magpasang atong harassment complaint versus NBI. Headline. Samtang sa atong balitang international karong nga buntaga na puno patay sa pagpamusil dito sa South Africa. Samtang US manimalo sa airstrike batok sa Iran human nga gipahagsa ang US Apache helicopter. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik human lamang ini bibila sa atong mga pahinumdum higala.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal. Yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud nato nang mga inanang abagay po, no. 3 years na. So kag pagpanganak na ko nang kuan, unsa man hintaw ha ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginaw manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, yung tapad naman pa. Uy, paramang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naa na sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, yan yung mga sabuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na kog Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, 14 minuto suman mila bayang alas 5 sa buntaga Philippine Standard Time. Ug sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Unaon ta paghagbat ang atong mga balitang international. Una sa mga tudling sa itong balitang international, naglunsad sa lapad ng manhunt ang kabulisan dito sa Johannesburg sa may South Africa batok sa sospek sa pagpamusil nga gikamatay sa 12 katawo. Di mo susan na pulo ka mga armadong sospek na lamigit sa maong insidente nga nahitabo. Oga misul dito sa Jumpers Informal Settlers nga kalit lamang namusil. Gitawag sa ilang kabulisan ang insidente isip barbaric o walay kasing-kasing panghitabo. Ginasayad pa sa mga otoridad ang nanay mong motibo sa sospek sa nasangpit nga krimen. Dako ang pagtuon sa pipila ka mga miyembro sa Jumpers sa community nga pupwedeng adunay kilang bigit ang insidente sa Binayluway. Oga bingkil sa pipila ka mga grupo tungod sa pagmina. Nanay mong talamak ang illegal nga minahan dito sa maong lugar. Samtang dito sa may Middle East, gikumpirma sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran kagahapong adlaw nga gitarget nini ang US Fifth Fleet dito sa Bahrain na isip pagpanmalo sa strikes sa Amerika batok ngadto sa Iran. Subay sa report, naglungsad ang IRGC Navy Forces nining drone attack kadlawon kagahapong adlaw. Kini tubag matul pa sa IRGC batok sa gilunsad nga strike sa US nga nasa ilang teritoryo dito sa may Jaska, Silik o Gakezem. Giga na yun sa grupo nga nadaod sa US strikes ang communication tower sa Serik. Ingon man na pagkaguba sa duha ka water reserve wa sa Bamani District. Sa karon wa pa gipadugo nga komento ang US Central Command kalambigit sa maong pag-atake. Alas 5:13 ang atong oras o alas 5:16 ang atong oras. Nanimalo sa Estados Unidos sa airstrike batok ngadto sa Iran human nga giakusahan ni US President Donald Trump ang maunason sa pag-atake sa usa ka US helicopter sa Strait of Hormuz. Inungdan nga dayo nga naglunsad sa military response. Sigon sa US military, nagsugod ang operasyon na bandang alas 5 sa hapon na Eastern Standard Time. Isip at tubag sa matod pa pagkahagsa sa Apache helicopter. Giyatagag doon sa Amerika.

tambong sa summit si Presidente Marcos. Gikan ayon ni Lavrov, ginlauman nga maghatag dalan kini nga maong summit aron mapalawom ang 35 katuig nga pagiglambigit sa Russia ngadto sa ASEAN sa natad sa kalakalan. Pamuhuna na enerhiya, agrikultura, digitalization, science, edukasyon, turismo o kultura. Ginaig usaba matud pa ang balansing posisyon sa Pilipinas sa isgutan ng gubat ngadto sa Ukraine. Og subling gihatagag duod ang pagtutol sa Russia sa militarisasyon sa Asia Pacific. Samtang ginalaumang mapakusgog pa ang kooperasyon sa turismo ilawom sa ASEAN-Russia Work Plan alang sa tuig 2026. Alas 5:18 ang atong oras. Posible nga adunay bag-ong mamuno nga na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte human nga gikan ayon sa kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga ginatun-an na nila ang pagpili sa uban pang mga senador isip presiding officer nganha sa pagtaral. Kini human nga giistoryahan na una na himong pamahayag ni Senator Francis Cheese Escudero nga po pwede nga mamuno sa impeachment proceedings kung galing subling nagtigom ang o magtigom ang Senado isip impeachment court. Sigun kang Gatchalian, dili pa na istoryahan ang formal nga majority group ang maong hisgutanan. Kasagaran ang Senate President ang nagserbing nga presiding officer sa mga impeachment trial apan baguhay lamang giaprubahan sa paksyon ni Gatchalian ang pagbago sa impeachment the rules nga naghatagdalan sa mga senador nga makapili sa mayorya ang pwedeng mamuno gayod nganha sa pagtaral. Alas 5:19 ang atong oras, ginatun-an na karon ni kampo ni kanhing anak kalusugan na party list representative Mike Defensor ang posibleng pagbasang atong reklamong administratibong kriminal batok kang National Bureau of Investigation na Director Melvin na matibag kalambigin sa pabalik-balik nga pagpatawag ngadto kaniya sa ginpaligayan nga investigasyon sa gikaingong Maleta Boys. Sa usa ka pamahayag gikan ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Defensor nga posibleng dalhon ang reklamo sa Department of Justice Office of the Ombudsman na kun magpadayon gayud ang ginatawag nga pattern of harassment batok ngadto sa iyang kliyente. Sigon ni Topacio, kun nagatuwa ang NBI nga adunay nahimong kalapasan sa balaod si Defensor, angay matud pa nga iagi kini sa husong proseso pinaagi sa pagpasang atong formal nga kaso ngadto sa piskalya imbis nga pabalik-balik sa pagpadala og sa pina. Alas 5:20 ang atong oras. Ginabantayan na karon sa Office of the Civil Defense ang aranas sa napulo ka mga active fault dito sa Negros Island Region. Kinauman nga may pagan ang makusog nga 7.8 nga linog sa sarangani ni atong adlong Lunes. Lagip sa mga ginabantayan ng aktibong fault line dito sa may Southern Negros Fault. Ang nasangpin ng mga fault ang kaya nga maka-generate og magnitude 6.9 nga linog. Lagi ba sa mga ginabantayan ang posibleng paglihok usab sa Negros Trench. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Giatasan karon sa Sandigan 3rd Division ang usa ka opisyal sa Department of Public Works and Highways nga isumiter ang audit log og application nga ginagamit sa pagamanman sa mga infrastructure project. Lagip na ang talaan sa nagsud og nagbag-o nga datos sa 92.8 million flood control project sa Pandi, Bulacan. Ibalugwa mao ang kamanduan ni Associate Justice Fritz Brian De Los Santos sa pagdungog sa kasong malversation na batok ang kanhing Senador Ramon Revilla Jr. Kinikilambigit sa ghost project sa pagdungog ikarayon na atubangan sa mga testigo nga siya DPWH Information Management Service Director Ralph Kawaling nga ang project engineer ang may otoridad nga magbutang og progreso sa proyekto sa project and contract management application. Alas 5:21 wayng tuding sa atong balitang nasunon karong buntaga. Nanaad garon si Senator Bam Aquino nga magpaligayon siyang imbestigasyon kalambigit sa hinay nga implementasyon sa 67 na bilyon peso nga pondong gigahin alang sa pagtindog sa 25,000 ka mga tunghaan dinhi sa Pilipinas sa Guinea. Bisan pa man sa record nga alokasyon alang sa sektor sa edukasyon ilawom sa 2026 General Appropriations Act nga tumong tubagon ang dugay ng kakuwang sa classroom sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Sa usa ka Facebook post ni Adlong Adlong Martes sa gikanay ni Senator Bam nga usa sa iyang mamahimong prioridad isip chairperson sa Senate Committee on Basic Education ang sayron ang hinungdan sa pagkalangan ining pagpatuman sa maong proyekto. Alas 5:22 sa atong

0: Plus Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
0: Higala, live usap kita nga madunggan og inyo nga makitan nga na sa Facebook live streaming. Pangita alam ang inyo ang 102.0 Joy FM 102.3 sa inyong Facebook account.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.22 sa atong pagbalik, balitang probinsyal atong iyagyag kaninyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Duha gyud ug manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, yung tapad naman po. Abay, paanang naman mam.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
5: Wow, kasweet ba o?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong mistong pasagot, sweetheart.
9: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red phoenix ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
10: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
11: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
12: Nana po.
11: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin?
12: Ang imong hatiin.
11: Ang imong hatiin ko.
12: Oo.
11: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
12: Oo.
10: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, sa 25 minutos man milabay ang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Igala sa laray karon alang sa atong mga balita nga probinsyal, atong siron karon ang mga panghitabog nga development dinhing bahina sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Wala ang tapaghatbat gining taho dito nga nabita sa may area sang south sa Cotabato din kagahapon nga adlaw. Official nga may adto ano si PBBM dito sa may Jansan ingon man dito sa may Coronadal o area sang Sarangani Province.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Ang mga pasilidad nga nadaog gayo da sa Linog dito sa maong lungsod ang gimanduan na sa maong opisyal ang natungdang mga ayan siyang papapason ang rehabilitasyon sa mga apektadong komunidad, particular din sa Mindanao human ang 7.8 ang pagtayo nga mipagan din sa rehiyon. Kabahay na padayon nga pagatubag sa nasudnong gobyerno nga nas kalamidad aron nga masiguro ang dayong nga paghatod og tabang og pagpabalik sa importanteng imprastruktura o kaluwasan sa mga apektadong residente. Una nang gikumpirma sa Malacañang nga giatasan sa presidente ang ahensya sa gobyerno nga dayo nga tubagon ang panginahanglan sa mga komunidad nga naapektuhan na niini nga maong pagtayog o gaingon man paspas nga paghatag usab sa relief and recovery measures. Dungan sa presidente sa pagbisita ang special assistant to the president Anton Lagdameyo, DPWH secretary Vince Dizon, DepEd secretary Sunny Angara, Department of Social Welfare and Development secretary Rex Gachalian, Johnson City Mayor Lori Lee Pacquiao o St. Elizabeth Hospital chief executive officer Tony Veneracion. Isip akabahin sa iniusang pagtubag sa gobyerno padayon nga ginamonitor karon ni SAP Anton Lagdamayo ang relief operation o koordinasyon sa lain-laing ahensya aron nga masigurong hapsay ug paspas ang paghatod sa mga hinabang nga sa mga apektadong pamilya o lokal nga gobyerno sa tibuok Mindanao. Una nang gibisita sa presidente ang St. Elizabeth Hospital, usa sa mga nag-unang baytambalanan nga nakabaton sa dakong kadaot sa mga pagdayog. Gisusi usab ang gilapdon sa nini nga imprasaktura nga nasa maong nga ospital nga nadaot og nakipulong usab sa mga opisyal og lokal nga otoridad kalambigi sa ginpergayon nga rehabilitasyon. Gisusi usab sa presidente ang duha ka mga pampublikong tunguan nga nadaot sa pagtayog nga mao ang Romana at Charona Central Elementary School dito sa Puroka Kahilsota Village ug ang General Santos National High School sa Barangay Kalumpang. Sigun sa DepEd, tumong sa presidente nga mapapaspas ang assessment sa mga nagubang pasilidad ug dayong mapanigayon ang gikinahanglang lakang aron nga masigurong luwas nga makabalik nga na sa ilang tungaan ang mga magtutungha.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nga luksuan ta karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa nga Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Good morning. Oga live kita madunggan karon ha in simultaneous broadcast sa atong sister stations ang Joy FM Davao Oriental o Joy FM Pangel Bay. Majong puntag sa atong mga tagapalamati dihang dapita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang bongga ang here's welcome nga misugat sa mga atleta sa lungsod sa Loreto, Agusan del Sur, Ilamina, kantong Mihakot ug Bulawan gikan sa panalong pamasa 2026 tungod sa cash incentives nga gihatag sa ilang mayor nga si Alvin Otaza isip pa si dungog sa ilang kaisog paningkamot o galaugan nga nagdala og dungog sa Loreto o sa Caraga Region. Isip pa pasalamat sa ilang kahago ang matag gold medalist na kadawat sa taga 100,000 pesos samtang tag 30,000 usab ang silver medalist o 20,000 sa bronze medalist. Lagi po usab sa gihatagag insentiba ang tarang atleta nga may participar gikan na sa Loreto. Bisan na kadto nga wa makadaog og medalya isip ang ila sa ilang dedikasyon ingon man sa ilang sakripisyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas sa alas 5:29 Philippine Standard Time atong dawaton karon ang report.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dayron ang report gikan dito sa may northern na Mindanao atong lusuhan karon kay nana sa linya ang atong kauban. Milyon nga kandidat sa Shabu na kumpiska ato sa tulo ka managsunod nga operasyon sa PNP. Atong siren kining detalye gikan sa Joy FM Pangel Bay. Ana sa linya si Rance Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Usa ka street level individual ang nadakpan sa gipegayon drug bypass operation sa kapulisan dito sa Uzami City Police Station. Ang usa ka suspitsado sa ka 32 anyos nga usa ka mangingisda nagilang si alias Sitoy ato sa usa ka joint bypass operation sa barangay San Antonio, Uzami City niadto nakalabay nga adlaw. Gipangunahan ni Uzami City Police Station uban sa second PMFC RMFB 10 MASPA og PIO og MOP o CPPO og PDIA ang operasyon mitultol sa usa sa pagdakop sa maong nga suspitsado. Narecover sa gikan kaniya ang 8 kaputos sa gito ang Shabu nga doon ni kinatibok ang gibugaton nga 1.5 gramos o gayaman abana nga anak ini sa gismel kapesos base sa standard drug price. Lakip sa mga nakumpiska ang bypass item nga marked money o guban pa nga mga ebidensya sa suspitsado. Samtang lain usab nga street level individual ang nadakpan usab sa gitayong drug bypass operation sa Bonifacio, Misamis Occidental, ang usa ka 35 anyos nga barbecue vendor ato sa bypass operation ay gipegayon sa Portes Barangay Migpangi, Bonifacio, Misamis Occidental. Matod pa ang nadakpan nga gilas nga si Alfie o sa residente usab kini sa maong barangay. Gipahigayon sa operasyon ang Bonifacio Municipal Police Station o kauban ini ang PDEO o Misamis Occidental o ang second PMFC nga malampuson nga nakasikop sa mao nga suspisado. Narecover sa gikan kaniya ang 7 ka putos nga gidudahang Shabu ug adunay kinatibuk-an nga balor usab nga 2.7 grams og 18,360 pesos. Laki usab nga nakumpiska ang kwarta gigamit sa pagpalit sa pusoy bail sa nasigutan nga suspisado. Samtang dito usab sa Oroquita City, Bukabat sa 1.1 milyon ka pesos ang nakuha usab nga Cebu nga naharang kini sa checkpoint nga gipagay sa kapulisan dito sa sampit ni Ciudad. Sa nasuta sa report, ang kapulisan nagpahigay sa ka-checkpoint og na lusob nila naharang ang usa 42 anyos nga lalaki ato sa gipagay nila nga operasyon. Usa kini ka entrapment operation dito sa Purok 5 Barangay Pinis Oroquita City. Og sa lain pa, anadakpan gila sa pangalan nga si Moon, residente kini sa Eastern Luok, Plaridel, Misamis Occidental. Sumala pa sa kapulisan na recover gikan sa suspensado ang 29 kapakiti nga gito ang Cebu nga adunay kinitibuk-an nga gibugaton nga 160 gramos. O gimana ba na kining adunay kantidad nga 1 milyon ka pesos. Gipangunahan sa Oroquita City Police Station ang maong operasyon ubos sa pagmando ni Police Major Adrian Nalua. Ang suspensado na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan o gipasakahan na og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang napahiman usab ang kapulisan sa tanang mga katawhan nga makikooperasyon labi na sa mga kadudahan ng mga lihok sa tigpayot o illegal nga druga sa ilahang barangay nga iripot galayon ngadto sa ilahang buhatan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ubang Renzo Malinog, gagika na sa may Joy FM, Panggilbe. Samtang nasakmit ang kapin na 34,000 pesos nga balol sa ginudahang Cebu, samtang tumba sa kasang bypass operation ng duha kay ilang drug personality sa Purok 5 Barangay Patpat, Malaybalay City, ni Adong Nakalabay nga adlaw. Sa inosang puwarsa sa Malaybalay City Police Station ng Pineya, pusong nasikpaw ang duha ka mga sospechado human makwaan na o gagatimbang 5 gramos nga gidudahan nga Cebu lakip na ang gigamit nga bypass sa money o guban pang mga ebidensya. Kasamtangang nagtingkagol na sa selda sa Malaybalay City Police Station ang mga dinakpan alang sa husong disposisyon samtang dinalian nga gipadaang ato sa Provincial Forensic Unit ang mga nasakpin nga illegal nga droga alang sa confirmatory examination. Giandam na sa PNB ang bugat nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang padayon pa nga mingsaka ang hihap sa mga namatay human ang magnitude 7.8 ang linog nga miigo sa pipila ka mga parte sa Mindanao ni adto nga nakalabay nga adlong Lunes. Sumala sa Office of the Civil Defense ng OCD, miabot na sa 46 ang hihap sa mga namatay samtang 630 ang naangol og 17 pa ang missing. Nagpadayon usab ang search and rescue operation sa mga dapit nga grabing na epektuhan ni maong kalamidad. Lagi sa mga katapusang biktima ang nakita ng usa ka empleyado nga naipit sa nahugno nga supermarket dito sa Jansan. Human sa pinakaadlaw nga pagpangita, na-recover sa mga rescuer ang patayang lawas nini gikan sa ilawom sa mga debris. Nakausab ang nahimong epekto sa linog sa sektor sa edukasyon. Kapin 1,100 ka mga tunghaan sa Mindanao ang nadaot samtang suspendido gihapon ang klase sa labing minus 8,000 ka mga tunghaan. Sumala sa Department of Education, posibleng moabot sa pilakabuan adiser mabalik sa normal ang operasyon sa pipila ka mga tunghaan samtang padayon pa nga nagalisod mga ahensya sa gobyerno pagkatod og tabang sa pipila ka mga dapit tungod sa mga naguba nga kalsada sa landslide. Tungod nini ning gamit na og helicopter ang Armed Forces of the Philippines aron nga mahatod ang pagkaon tambal og uban pang mga nagunang panginahanglan sa mga komunidad nga dili dali maadtuan. Nabalik na usab ang kuryente sa labing minus 85% sa mga apektadong dapit. Inanay na usab nabalik ang komunikasyon og supply sa tubig sa lain-laing komunidad. Sa pagkakaroon, padayon pang nagtirabangay ang government agencies alang sa relief, rescue o rehabilitation efforts samtang libuan ka mga pamilya sa Mindanao ang nagsugod nga ming bangon na gikan na sa usa ka pinakadako nga linog nga ming igo dining bahina sa rehiyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang sa mga update sa usab kalambigit sa linog ano mga efforts sa atong gobyerno kalambigit sa paghatod hinabang nga sa mga biktima sa linog. Naghatod og hinanaling nga tabang si Senator Aimee Marcos sa mga residente nga apektuhan sa magnitude 7.8 nga magtayo og dito sa Jansan kagahapon adlaw. Lakip sa mga unang gipanagtag nga ayuda mao ang Nutribans og bottled water alang sa mga bata og pamilya nga temporaryong nagpabilin sa evacuation area sa barangay City Heights o PI Village. Sigon sa kampo sa Senador, tumong sa relief effort nga matubag ang dayong panginahanglan sa mga residenteng naapektuhan sa makusog nga pagtayog, samtang nagapadayon ang relief response operation sa ilang lungsod. Padayon sa pangkoordinasyon sa mga lokal nga otoridad sa lain-laing relief teams sa aron nga mas mapalapad pa ang distribusyon og tabang nga na sa mga apektadong komunidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahin nagyapon na sa dyan sana personal nga miadto si Senator Rodante Marcoleta sa evacuation center sa Barangay Dadianga South dito sa dyan sana aron na bisitahon mga pamilyang naapektuhan na sa pagtayog. Sigon sa report, kapin na 500 ka mga pamilya ang temporaryong nagpabilin sa evacuation center human nga maguba og naapektuhan niining linog ang ilang puloy-anan og panginabuhi niadto nga nakalabay nga adlaw. Sa ilang pagbisita, gikumusta sa senador ang sitwasyon sa mga evacuee ug nagpadayag og pagkigiusa sa mga residente alang sa padayong pagbangon ug pagpadayon sa kinabuhi. Papantuo da usab ang gipadayag nga relief ug assistance operation sa ang nga sa lokal nga panggamanan nga sa pagasapupo nining mga pamilya gayod nga hilabihang naapektuhan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nga dito gyapon na sa may area sa South Cotabato, padayon nga o personal nga miadto usaba si Vice President Sara Duterte sa burol sa mag-asawang namatay. Human na ang pagtayog sa 7.8 dito sa Paroka Santo Niño, Barangay Tuyan, Malapatan, Sarangani Province. Nagpadayag og pagiramay ang Vice Presidente sa nabiling pamilya sa mga biktima. O gikumusta usab ang kahimtang sa mga residenteng naapektuhan sa makusog nga pagtayog. Nga na sa iyang pagbisita, gipaniguro ni Vice President Sara ang padayon nga pag-alalay og suporta sa mga pamilyang apektado niining maong hitabo, samtang nga nagapadayon ng relief and rehabilitation efforts sa mga komunidad. Padayon na usab nga mibangon o gabangon karon mga residente sa Malapatan, dungan ang ginpadagayon nga tabang o assessment sa mga otoridad nga na sa mga naguba gayod o apektado niining maong pagtayog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras, na sa linya ang atong kauban, DOH nag-inspeksyon sa mga health facilities sa Manay human ang linog. Atong siren ang detalye gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Atong dawato ng report gikan kang kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin,
7: nagpahigayon nag-monitoring o evaluation visit ang Department of Health Davao Center for Health Development sa lungsod sa Manay, Davao Oriental aron masiguro ang kaluwasan o kahimtang sa mga pasilidad sa panglawas sa lungsod. Miadto sa maong lungsod si DOHDC-HD-HFP Engineer Alex Mailwas aron susihon ang mga health facility ilabi na human sa linog nga gibati sa rehiyon. Gipahigayon ang structural safety inspection aron masiguro nga luwas og andam gihapon sa pagserbisyo ang mga pasilidad sa panglawas. Gisusi usab ang progreso sa konstruksyon og operasyon sa Manay Super Health Center nga gilauman nga makahatag og mas duol og espesyal nga serbisyong medikal alang sa mga residente. Sumala sa DOH, adunay usab umabot nga mga proyekto sa infrastruktura sa panglawas og ipatuman aron na mas mapaligon og mapalapad pa ang serbisyo sa healthcare sa lungsod. Nagpasalamat ang lokal nga panggamhanan sa Manay sa padayon nga suporta og pakigtimbayayong sa DOH alang sa pagtukod og mas luwas og ligon nga mga pasilidad sa panglawas para sa mga taga-Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan na sa Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Itong bahina sa may northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kapuwang sa tunghaan o classroom sa mga hilit nga dapit sa lalawigan sa Bukidnon ang gilang usa sa mga nagunang rason kung ganong daling nakasuhod sa impluensya o ma-recruit o makarecruit ang New People's Army kung NPA nga na sa mga kabatanunan na kana ang gitinaw ni Lieutenant Colonel George Halyo Rina ang commander sa 8th Infantry Battalion sa Philippine Army subay sa monitoring sa mga hilit nga komunidad o ancestral lands sa mga kaigsunang tribo. Isip dinalian ng tubagan ini nga hagit opisyal nga giturn over sa militar ang usa ka bagong classroom nga doon sa lokal nga kagamhanan o Department of Education. Ang mga pasilidad ginaumang kapahimuslan sa 27 ka mga estudyante gikan sa Buntongan proper o sityo Kamaka aron mahatagan sila og saktong edukasyon o mapanalipdan batok sa manipulasyon sa pigas sa hutong. Ang maong inisiyatiba dako nga kalambigitan sa ginpadagayon nga Peace Assembly sa lungsod sa impasugongan ni adto nga nakalabay nga adlaw atol sa managtigom maisugo nga gipadayag sa tribo nga Higaynon ang ilang hinausang baruganan sa hingpit nga pagsalikway sa Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front aron ideklara ang Bugidnon isip usa ka insurgency free nga probinsya. Gikan ayon o gihangop usabas o gipasalamatan ni Lieutenant Colonel Halyo Rina ang maong lakang sa tribo. Matud niya, dako og positibong epekto ang deklarasyon sa tribo tungod kay ang ilang mga yutang kabilin ang kasagaran nga ginahimong operational area sa mga rebelde pinaagi sa pagdumili sa Higaynon nga pasuludon na ang maong kalihukan mas mapadali ang mga o sa mga otoridad ang pagkapot sa tinuuray nga kalinaw o kalambuan sa tibuok komunidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gipangita sa karon sa PNP ang usa ka 33 anyos nga lalaki human ining gidunggab ang usa ka tag-iya sa tindahan na nga miulang lang unta sa usa ka lalis dito sa Puroca 3A barangay Kahaponan Valencia City Bukidnon. Subay sa investigasyon sa PNP nagdula og bilyar ang sospeka uban sa iyang barangay o usa ka barangay kagawad sa tindahan sa 49 anyos nga biktima sa dihang aksidente nga nadaot nini ang motorsiklo sa laing tawo. Mito nga ang biktima aron pakalmahon ang sitwasyon o gami gimanduan ang sospek nga muuli na tungod kay puwerte ni ining hubuga. Apan na imbis nga maminaw mibalik ang sospek kahuman sa pipila ka minuto bitbit ang kutsilyo o kalitgi luba sa makadurang higayon ang biktima diin na nagtabisay ang dugo sa wala ni ining kamot. Paspas usab nga miipsod ang sospek sa wa matino nga direksyon human ang krimen samtang dinalian sa mga gida ang biktima sa Lavinia Hospital aron madapatan sa dinaliang pagtambal. Sa kasamtangan nagapadayon pa ang pagmonitor sa PNP kalambigit sa lokasyon ni ining maong sospetsado.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippines Standard Time samtang proyekto nga dugay nang gipangandoy sa mga mag-uma natuma na atong siro na ang detalye nini. Dawaton nato pagbalik ang signal gikan sa Joy FM Apanggil Bay. Ang nasa rin niya, si Rensa Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Opisyal na sugdan kagapong adlaw ang usa ka unang adlaw sa pre-construction meeting alang sa proyekto ng pagatukuron sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Ang mga proyekto mo ang concreting of the San Isidro Upper Barangay Tinasas Dao Farm to Market Road. Usa kini ka mahinungdanon nga infrastruktura nga gilauman nga makahatag og mas maayong serbisyo sa mga mag-uuma o residente sa nasampit nga barangay. Gipahigayon ang maong panagtigom dito kini sa The Trinity Function Hall sa Barangay Maranding Lala, Lanao del Norte. Ang maong meeting gipangunahan kini ni Mayor Angel Yap uban sa Municipal Administrator usab nga mitambong si Job C. Pangilinan, Municipal Engineer si Joan Echavez o sangguni ang bayan nga si Concejal Ronnie Diharmi. Samtangan nga chairperson usab sa Committee on Infrastructure. Tumong sa maong koordinasyon nga mahimong hapsay o epesyente o dekalidad nga implementasyon sa proyekto nga gisuportan usab sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Nagpasalamat ang lokal nga pangagamanan sa tanang department heads, technical expert o ubang pang project contractor tungod sa ilang kooperasyon o suporta aron masiguro ang kalampusan sa maong proyekto. Gilauman ang pinagi sa maong proyekto nga Farm to Market Road mas mapadali ang pagdala sa mga produkto sa mga mag-uuma sa merkado. Masiguro sab ang kaluwasan sa mga biyahero o mapalambo pa ang agrikultura o ekonomiya sa lungsod sa Lala. Mas ligon, mas luwas o mas maayong mga dalan ang umaabot alang sa katawhan sa lungsod sa Lala. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gagikan sa Joy FM, Panguil Bay. Good morning kang Rosane Alohado o kang Cha Pasumala Kalibo Botrona, maadyong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita sa may area sang Dabao, gipamahayag garon ni Jason John Joyce ang ana-ana sa State of Calamity ang lungsod sa Jose Abad Santos human na aprobahan sa konseho ang pagpanguna ni ini nga maong resolusyon pinagi kang James John Joyce. Sa opisyal nga pamahayag sa mayor, importante ang deklarasyon tungod kay magamit sa lokal nga panggaman ng 30% nga disaster fund aron itabang sa napektuhan sa linog nga niigo dito sa ilang lungsod. Nasaran nga 26 ka mga baryo sa lungsod sa Jose Abad ug 20 presidente niini ang natara nga adunay dagko gayud nga danyos. Sa inisyal nga pagpanubay, ang maong lungsod adunay 7 ka mga patay, 9 ang missing, og 24 ang samaron.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gisusi sa mga environmental management specialist sa Department of Environment and Natural Resources sa Region 11 ang New Carmen Sanitary Landfill. Kagahapon nga adlaw aron makita ang kahintang sa lugar ug ang pagtuman niini sa mga regulasyon sa kinaiyahan. Suma sa DNR kabahin sa inspeksyon ang pag-assess sa mga gikinahanglang lakang aron matul-id ang kakulangon ug masiguro ang luwas nga rehabilitasyon sa landfill human masuspende ang operasyon niini. Tumong usaba sa inspeksyon nga masiguro nga ang pag-operate pag-usaba sa landfill na isubay sa mga probisyon sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act oga sa mga kondisyon sa Environmental Compliance Certificate.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Miatag og logistical support ang Davao City Government pinaagi sa City Disaster Risk Reduction Management Office ngadto sa Office of the Civil Defense 11 aron sa pagpadag 500 ka mga kahon sa Battle the Water ngadto sa Camp Panakaan kagabi. Suma sa mga otoridad ang maong nga supply sa tubig ipaagi pinaagi sa airlift padung sa komunidad sa Region 11 og 12 nga naapektuhan ining magnitude 7.8 ang pagtayog ni adtong nakalabay nga adlaw. Kabayan kini sa kapadayon nga relief operations aron matabang ang mga apektadong residente ug masiguro ang ilang access sa limpyo ug luwas nga tubig limnon samtang nagapadayon ang pagbangon gikan sa kadaot dala sa linog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang serbisyo caravan sa Barrio Carmen, Boston nagadala og nagadayang serbisyo sa katawhan. Atong siren ng detalye gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
7: Manapusong ipahigayon ang serbisyo caravan sa Barangay Carmen, Buson, Davao Oriental, isip kabahin sa implementasyon sa Retold Community Support Program o usa sa mga nagunang kalihukan sa umaabot nga pagsaulog sa ika-57 araw ng Buston o 24th Pabulig Festival. Gipangunuhan ni Mayor Ruel Roset ang mga kalihukan diin nagtinabangay ang mga nasyonal o lokal nga ahensya sa gobyerno uban sa mga partner organization sa paghatag o nagkalainglaing serbisyo ngadto sa mga residente. Lakip niini ang Operation Tuli, dental o medical services, vaccination, PhilHealth registration, libreng haircut, pagpudapod o seedling, pag-issue og community tax certificate o pagproseso sa real property o taxation. Matud ni LGO 6 Remil Valera, padayon ang paningkamot sa gobyerno nga maduol ang mga serbisyo o mga programa ngadto sa komunidad aron mas daghang katawhan ang makabenepisyo niini. Gipahibalo usab niya nga ang mga prioridad nga proyekto nga giila sa komunidad alang sa implementasyon ubos sa RCSP. Ang maong serbisyo caravan nagpakita sa dig-on nga panaghiusa sa lokal nga pangamhanan, mga ahensya sa gobyerno o mga lider sa komunidad aron mapalambo ang serbisyo publiko o mga kalambuan sa mga barangay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan na sa may Davao Oriental. Samtang dugang sa mga tuling sa atong mga tao atong lakbitan na una kininga tao gikan na ditong dabita sa may area sang
1: tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong nga sayron kining taho gigan gihapon ditong bahina sa may Northern Mindanao, arestado ang 42 anyos nga lalaking way trabaho human makumbiska ang kapin. Umukabot sa 1 million peso nga kandidat sa Giredrahang Cebu sa ginpadagayon nga checkpoint operation sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Nailan sa mga otoridad ang suspek nga si Alias Mon, residente sa barangay Eastern Luog, munisipyo sa Plaridel, Misamis Occidental. Siya sa kasamtangan ang anana sa konsulya sa PNP samtang ginaandam na ang pagpasangat og kaso batok niini mao ang dinakpan. Subay sa report, bandang alas 11 sa gabi, dihang gisita sa PNP ang suspek sa checkpoint sa Block 5 barangay Pines dito sa Oroqueta City. Sa ginpadagayon nga inspeksyon na nakaplagan sa iyang takin ang pipila kasasya sa puting crystalline substance nga ginadudahang sabu. Lagip sa mga nakumbiska ang napulo ka mga gagmay nga rectangular nga sachet, 11 kadagkong rectangular sachet, 2 kadagkong square sachet, o gunom ka mga extra large nga square sachet. Ginatay ang anaa sa 160 grams ang ready book ang timbang ini nga balora 1,088,000 pesos. Sigun sa PNP, ang dakong ang samang gidakon ang nakuhang mga shabu ang posibleng indikasyon sa pagkalambigit sa suspect sa distribution sa illegal nga droga dito sa maong lalawigan o sikbit ni ini nga mga lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ini sa Region 12, di pa gihapon maagian ang dalan sa Glan, Sarangani Province tungod sa nangatipak nga dalan o nagubang mga tulay. Human may igo ang 7.8 ang magnitude nga linog. Sigon ni Rodrigo Susmenya, ang Regional Director sa Office of the Civil Defense kon OCD 12, pinakapektado sa maong linog ang lalawigan sa Sarangani tungod sa kadaghan sa mga namatay hangtod sa o hatod sa natigayang landslide o naguba nga kalsada. Dugang sa opisyal tungod kay dili pa maagian ang dan gikan sa Jansan paingon sa Glan, gihatod lang sa mga sakop sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang hinabang pinaagi sa chopper ang mga relief goods kini alang sa mga biktima sa makusog nga pagtayog. Subay sab sa assessment sa Department of Public Works and Highways kon DPWH, madtanda pa og pipila ka semana adiser maagian sa hingpit ang kalsada mga tulay. Samtang gibutyagan ni Glan Mayor Victor James Iapa Senior, daghan pa ang missing sa ilang lungsod og padayon pakarong ginapangita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Igala alas 5:53 na Philippine Standard Time, kadong gilangkuban sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga. Sa atong pagbalik, mga balita nga lokal atong ihatag kaninyo.
10: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
12: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
13: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
12: 7-in-1.
13: Tapos po?
12: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
10: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
14: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas, tumawang ko mga wakuwat ka ng pangkutsi na wala ko siya.
14: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:54 Philippine Standard Time. Atong Siron anana dai sa linya usab ang atong kauban gikan sa may Mega Market.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Atong adawaton karon ang report gikan kang Tinig Trenta Junior Rapi. Ana ako no siya sa isdaan karong tagna. Atong dawaton ang report kaubang Rapi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
16: Mga katinig, presyo karon sa isda o mga lain-lain seafood sa atong merkado. Tungod sa nahitabong linog atong Lunes, naapektuhan niini ang supply dere sa atong merkado. Sa mga isda sa lain-lain kadakong kalakilo, matambaka 280-300 kalakilo, galunggong 160-180, tamban 120-140, barilison 260-280, barilis 280-300 kalakilo, tuna panga 260-280, tuna beli 280-300 kalakilo, bangus 220-230, tilapia 180-220, pantat 240-250 kada kilo. Sa mga special ng seafood sa Pasayan, 400-420 kada kilo, kasag 450-480 kada kilo, alimango o mud crab 700-800 kada kilo, pusit o nukos ng gamay 160-180 kada kilo, pusit ng dagko nga puti 300-320 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 200-220 kada kilo. O mo ka ng mga katinig ang mga presyo sa mga kumong isda o mga pagkaon gikan sa dagat dire sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig Trenta Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Junior Rapi. Karon atong sayron ang mga development panghitabo sa may Pipalma area. Atong dawaton ang report gikan kang kaubang June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
17: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Apat na pampublikong pangalan sa bayan ng Alamada, Cotabato ang tumanggap ng land titles for school special patent na isang akbang upang matiyak ang legal na pagmamayari at seguridad ng mga lupang kanilang kinatitirikan. Mismong si Alamada Mayor Jesus Susing Sagdalan ang nagsigaw.
0: Kaubang June, wala ang signal ni kaubang June na Villasoto, gika na sa may Pipalma area, no? Basin na hinay ang signal sa iyang natungdan na karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtala sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, alang sa dugang balitang lokal, malampusong na sigpawas. Sa inasang puwersa sa PNP ang usa ka lalaki nga high value target sa ginpigay nga search warrant operation sa Puruca Chico, Mariano Cuenco Street, Barangay Poblacion, Kinapawan na City. Ang dinapan 38 anyos kining mulupyo sa mga lugar na sakit gikan sa iyang posisyon ang nagkadayang sachet sa ginadulahang Shabu. Atong nga sayon karon balikan nato ang signal ni kaubang June. Kaubang June.
17: Yes, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Formal na nga naibigay sa mga school principals ang titulo ng mga lupa na kanilang ginatitirikan sa bayan ng Alamada, kung saan mismong si Alamada Mayor Jesus Pusing Sagdalan ang nuna sa isang seremonya para sa distribusyon ng land titles or school special patent para sa Alamada High School, Pulayagan Elementary School, Alamada Central Elementary School at Barangiran Elementary School. Ito ay layong maprotektahan ang mga eskwelahan laban sa mga posibleng sakin sa pagmamayari ng lupa at masuportahan ang puli na pagpapaunlad o ano ng kanilang mga pasilidad. Tinanggap naman ang mga opisyal ng EDA sa pangunguna ni Schools Division Office Superintendent ng North Cotabato na si Romilito Flores at pinuhin sa mga titulo sa ngalan ng kanilang mga paralan. Ibinigyan ang diin ni Mayor Sagdalan na nararapat na mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa upang hindi na dumaan sa matagal at paisa-isang proseso ng sigilon ang matiguro ang pangmatagalang proteksyon ng mga paralan para sa mga mag-aaral ngayon at sa mga susunod pang generasyon. Dumalo sa seremonya si Alamada Vice Mayor Victor Fog Sagdalan, mga kawani ng DENR, Rosary Gazmi ng Senro, Radzak Sinarimbo, ang Provincial Environment and Natural Resources Office, Attorney Lani Joy Astilla, na siyang Acting Regent Gadid at IDL Pamikirin ng Protected Area, ang Protected Area Superintendent. Samantala, hustisya pa rin ang sigaw ng pamilya nitong isang dalaga at incumbent SK Kagawad na biktima ng pananastag ng kanyang mismong tiyuhin na alas 9:10 sa kamakalawa ng gabi o noong Punyo ang 8 sa Porocos, Barungis, Tribunan, Cotabato. Naging malaking usapin nga ito dito sa Pipalma area ng sinaksak ng kanyang tiyuhin itong si Rochelle Asuke na 23 years old at kapapasalamang bilang registered criminologist. Ayon sa habang ang kanyang tiwi naman na si Timothy Flores Binata ay na-arresto agad matapos ang ilang minutong paghanap ng kapulisan na pag-alaman na unang-munang nagtalo itong sospeka na si Timothy at ang nakababatang kapatid nitong biktima. At ilang minuto ang nagaan at ninais na mapaupa ang nasabing alitan ay pumunta na tumating itong biktima at kanyang kinausap ang kanyang tiyuhin, ngunit muli niya uminit ang sitwasyon at kumuha di umano ng kutsilyo ang kanyang suspect na tiyuhin at isang beses na sinaksak nito sa itabataas na kaliwang bahagi o sa dibdib ang nasabing biktima, kung saan ay tinamaan ang apat na bahagi ng kanyang ribs na tumagos sa puso at sa kanyang baga. Tinanggap ang dalhin sa Pisante Hospital sa Poblacion, Libungan Ang nasabing biktima ngunit ay idineklarang dead on arrival. Nang pagdating sa mga kapulisan naman ay umabot niya na halos 30 minutos ang paghanap sa nasabing suspect na napag-alamang nagtago sa irrigation canal sa nasabing barangay. Kapit na ang nasabing suspect at sasampahan ng kaukulang kaso. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Naghanga salamat ka ubang June Villasoto, gikan sa may Pipalma area, dinis probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kado ang mga nagunang laray sa ato nga mga balita, karong adlaw nga Webes sa petsa 11 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Musunod na si Kobang Rumi Lusfa o Rumi Padilla season alang sa mga dugang o glawong nga hiskutanan na nini nga mga isyo nga may krambigitan sa atong sosyudad. Gikan na din sa Kinabawan City, mayong buntag di. Ugdang salamat sa inyong pagpanamati din sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Dakbayan sa Kinabawan sa 102.3 Joy FM. Kini si Tinig 43, Jan Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
18: Tres minuto sa human nilbay ang takna sa alasais.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
19: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
19: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
18: Mayong buntag mga katinig, welcome to sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan. Kini si Tinig Dos, Romy Ilusa, inyong makauban, huwag nga ito ang partner.
20: Yes, Tinig 40, Ruby Padilla Siso, nag-aawag, padayon kitang managuban.
18: Mm-hmm. Naguban yun lang ito. Anyway, mga katinig, daghan kayo, mga panghitabo na po nga ito ang ginasubaybayan o gayong mag hawa kaysa sulod siya sa kaoras sa magmaning kamot kita nga makakuha og update sa mga panghitabo diha sa mga areas nga nabiktima sa linog. Ginapalang kamutan nato nga makontak ang PDRRMO, ninkamutan nato ang uban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga nasa ground na galihok apan gahapong adlaw. Daghan ng mga national government officials ang nibisita o nagpadangat sa ilang ayuda ni aning mga kuan biktima. Isa niini of course ang atuang presidente o ang vice-presidente. Panula sila mag-uban.
20: So, unsa nini? Separate walls? Lahi-lahi o giadtuan?
18: Mao. Ang while diha sa General Santos City si Presidente, si VP Sara naa sa Sarangani, o si VP Sara ni diretso kini diri sa Cotabato. Oh, sa Cotabato. Wala pa nakadtuglan kay dili pa magian ang kalsada sa Glan. Ang problema, pinaka-problema gyud karon 40 no kay kining Glan. Imagine mo ang Glan, maski ang ilang mayor nag-ingon na nga wa na siya'y mahimo. Ang problema din ito yun, ang pinakadakong problema, walay tubig, wala na ilim ng tubig ang mga tao. Naka-history na ito gabi kining si DJ Yen no, sa kauban na ito sa buhat nga naadiha sa Glan mismo. Kanang helpless kay ka ba kay gusto kang mutabang pero bisan og na kay ikatabang
20: di katabok.
18: Di magkakatabok
20: kay ang mga kalsada og pagkaon og tubig yun rom no ang ilang ginahangyo. Abot na sa 46 ang mga patay nga nakit-an.
18: Aha, ang casualties. No? Ang kuan guwas niya na siyempre aduna po yung mga tawag ani missing yapon ang mga samaron no, mga wounded no, niabot og 400 plus tapos ang missing sa batong adira ang casualty count is na nasa 46 no, ang injured 487 ang missing ana pa sa 17. So, mga katinig, aduna na ay 55,596 ka mga pamilya ang na-displaced, no? O gilangkuban kini sa 149,372 ka mga individuals. Sa aduna ko ni mga 3,000 plus nga mga panimalay nga na-damage. So when we say panimalay, wala labot na rin ka itong mga commercial government buildings, no?
20: Mga Pinoy-anan regyon ron, no?
18: Okay.
20: Og same thing sa Kalamansig, dunay mga panawagan, labi na sa mga remote areas, kay ang matagaan og tabang, kanang reachable lang sa mga sakyanan. Pero ang mga suok ron, mauto ang mapadayon ng panawagan sa atong nakaila dito, nga bisa nilang untag trapal og siyempre pagkaon og tubig.
18: Aha, naglanog-lanog man ang Joy FM dito. Kumusta ka si Municipal Administrator Totong Bernales diha sa Kalamansig? I hope nga okay lang mo diha and ang inyohang we understand nga grabe ang efforts karon para sa pagtabang sa mga biktima. No, so we hope it could be of more help but syempre doon na po tayong mga limitations.
20: Sa ito ang mga katawhan na mas duol-duol rom sa mga areas nga hardly affected ang ato na lamang ni aning panawagan isip na sa radio na sa media pangitaan nyo ang pinakaduol nga physical center nga makahatod mo ginabang kay bisag unsa ka kuno ka kabos rom kung duna kay kasing-kasing nga muhatag sa mas labaw na ginahanglan, well o sa kana ka virtue nga gihangyo nato labi na gyud panahon sa kalamidad nga way mahimo ang mga apektado.
18: Actually almost sa tanang mga LGUs aduna may mga pagpangalap og mga ano relief or bisan unsa man nga pwede natong ikatabang sa mga biktima sa linog.
20: Sa mga humanitarian NGOs og bisag dili pa directed on humanitarian missions room naa gyud maingon nato nga bisag unsa ka kapo sa budget naagid kay mahimo para muhatag for those in need karong panahuna no? Dili masukod ang resilience o compassion sa mga Pilipino Tinig 40.
18: Mm-hmm. Ang kuan, ang tawag ani, ang national disaster reduction and national disaster risk reduction ma council, no?
20: Wala na sa mahimo sa risgo daanarong kung sa una nang nato pag reduce ang impact na magaan-gaan ang debate ni atong namatyan na wadag balay na nagpasilog ng room sa unsang structure available for now.
18: Nag-ingon sila nga daghan kunog mga relief nga mga pagkaon o kining mga tawag ani mga biste, mga sanina, no? O aduna pod kuno sila budget taning mga na sila available ng mga scene para ipanghatag dito sa mga nagubaan o balay. Apan na ang pinaka problema gyud gi-confirm niya tong giingon ni Regional Director Loreto Cabaya gahapon nga ang pinaka problema gyud katong mga areas nga dili maabot pa o wala na sila ilimnon nga tubig. So ginapaning kamutan gani sa atong kauban ganiha nga interview matawagan kining Vice Mayor diha sa GLAN, no? Pero ang problema po dito kay wala po sila kuryente, so ang mga cellphones nila dili maka-communicate, no? So kana while atong ginahulat nga maka-contact ta og pwede natong makasinabi diha sa mahitungod ni aning nahitabo diha sa Sarangani magyud ang pinaka Sarangani og Region 12.
20: Yes.
18: Diay ang pinaka dako nga naigo.
20: Sarangani, no? Jensan, coastal area sa Kalamansig.
18: Davao Occidental. So, yes. No, kining sa may Malita, sa may ano. So dito po sa kauluhan ang mga senador, no? Kining kampo ni Gatsalian.
20: Kumusta ilang linog dito ron?
18: nanawagan po sila ceasefire, no? Gani kining kampo ni Gatsalian.
20: Tigil putukan.
18: Nagkahiusa sila nga ang ilahang 1 month nga sweldo, which is almost 300,000, ilahang
20: i-donate.
18: Og nanawagan sila sa ilahang kauban pod sa minority, kining kampo ni Chess Escudero, nga himuon gihapon, ang maong lakang pag-donate sa ilahang sweldo.
20: So wala na yung majority-minority sa?
18: Unta. No?
20: No?
18: Pero
20: sana all mo donate.
18: Kining si Tito Soto, matod pa, ang iyahang sweldo, iyahan ang gidonate dito sa iyahang scholarship, but just the same, ni-commit gihapon siya nga iyahang tapalan ang almost 300,000 para equivalent sa iyang sweldo, ma-donate gihapon.
20: So, positive development, labi nag-ikwintas klaras na to, Rom, kung 300,000 matag-usa, sa 24 sila, well,
18: more than 3 million. Kung 24 sila, nasa mga 6 million siguro na. Kung sila nga 24, ay wala naman si Bato. Si Jinggoy. So, butong tag,
20: 22. Pero malay mo, og mukadit lang, og tawag ron. Nowhere to be found. I will not divulge my location.
18: But make use. Well, hopefully, no. But kini ang moral lesson aning sa panahon sa mga ingon aning crisis. Yes. Pwede gyud nato ipadaplin usa ang ato ang mga personal nga or political nga panagbingkil og maghiusa kita diha sa pag assist, no, sa mga biktima
20: kay buhay nila bago politika.
18: Dili lalim daghan og bakwit. Kita naka-experience sa og bakwit pero
20: tungod
18: sa gira dili lalim. Oy, imagine ako layon permi ka ng mga bata ng mga
20: elderly. So mas importante karon pod mga higala, hold on your line. Itabilin ang inyong dial kay mapaningkamuton ang inyong mga alagad sa kahanginan dini na makahatod kita o direktang interview sa ato ang mga resource persons nga naa sa area, no? Kagahapon ron, direktang yun, naamang yun dito si DSWD Regional Director Nonoy Cabaya, where the action is, no? Ang na-interview po siya nato nga ang ilang preparation for the coming of President Marcos mas maayo po makakuha kitag mga updates ni Annie kung kamusta na ba unsay mga problema nga ilang na encounter o mga challenges nga pwede natong ma-impart sa mga tigpaminaw, no? Kay atong usbon sa kapanahunan karon kung asa nag-ilaid sa grabe nga kalisod ang katawhan dala sa tinuuring false majeure, no? Kaning act of God, act dili of itong, nature.
18: Dili itong first majeure ni Ruben Padilla.
20: O dili to. Dili to. Katungod kay grabe ang kainit, grabe ang climate change, mudeklare na tag false majeure. Dili yun. Kanang wagid taong kay pangandam, kay ugon ka, lumpag ang balay, putol ang kuryente, di ka kakitag pagkaon, putol ang transportasyon, walay elektrisidad, maputol pag yun imong contact kay nalubat ka na rom.
18: Walay panginabuhian.
20: Walay panginabuhian. Kaya
18: nakatrabaho ang mga mag-uuma, dili mga to silang uma, ang mga mamumuo, dili makatrabaho, tungod kay problema ang mga sakyanan, ang mga kadalanan na daot, no? So, ang ano ani, worse ani,

0: mga unsa ni aftershocks nga nahitabo after katong big
1: 7.8.
2: Yeah, as of 6 a.m. Naatay hello.
0: Yes, yeah. Online ano? Online na mo.
2: 6 a.m. naatay 2942 recorded quake and 58 dia ang failed.
0: 2,942, wow!
2: Alos the country failed every day. Kaya 58? Is 47 pa lang na siya. Karo 58 na siya. Ang rate sa magnitude is 1.2 to 6.4.
0: 6.4 ang pinakataas?
2: Yes, yes, yes.
0: When was that incident? Ang 6.4? What time and when was that?
2: Hello.
0: Yes, engineer. Ang 6.4, when was that? Og unsang oras?
2: 6.4 last ano na siya, katong first day pa na siya.
0: Ah, okay. Mm-hmm.
1: Mm. So, we are talking here, Rom of Engineer, sa aftershock, dili pa katong matawag yun nato nga, qualified as earthquake nga katong kusog yun, Rom, mm-hmm. Pari sa 7.8.
0: What is next to 6.4, Engineer?
2: Ganda-ganda siya, we should... Isa nagsa-nagsao na yung mga 5 point something, na 4 point something. So, dagan-dagan siya. Dagan ang, ano, ang field. 58 na doon siya ka-field ang since day one.
0: 58 feet?
2: Hello?
0: Yes, engineer.
2: 58 earthquake na ang field since day one.
0: Ah, okay. So, when you say 58 ka earthquake sa... Dili ni siya aftershock?
2: Aftershock siya.
0: Ah, okay. So,
2: aftershock. Maugan ito nga, ang ano niya is 2,900 plus na ang 42. Earthquake.
0: Mm-hmm.
2: So niya, out of that aftershock, 58 niya ang feel ang na-eye shaking.
0: Okay. So, mo itong ma-feel na to. Anyway, unsay impact ni ani and perhaps pwede mo ma-explain no, nga nung ingani kadaghan na is this normal nga ingani kadaghan 2,900 plus ang aftershocks and
1: 58 ang ramdam.
0: Oh, 58 ang ramdam and for how long will this be happening?
2: Well, normal gihapon na siya kay considering pinapalantak adlaw karon ang bugo earthquake in Cebu sa kaganit ang 20 plus thousand na ang aftershock. So, normal gihapon na siya. Mm-hmm. Considering nga ang naglihok is ang trends na kukayo na siyang earthquake generator. So, dili gina siya maingon nga dali-dali siya mag-subside or makaabot sa yung state of equilibrium. So, aftershock will last for months, sahay years. Wala tayo kanana, wala tayo maingon nga timetable for that.
0: Mm-hmm. And until now, engineer, wala pa'y instrument nga na invento sa tibuok kalibutan that will predict the occurrence of an earthquake. Tama ba?
2: Yes, wala pa'y instrumento nga ang atong prediction is probabilistic lang nga kung asa nang gitawag natong earthquake generator, samaan ng trend, samaan ng fault, kabalutan nga, possible siya nga mulinog niya. Marami ang mga historic data.
0: Mm-hmm.
2: So, may natin atong mahatag nga probable nga ano niya nga within that range, pwede siya mulinog in that place.
0: Mm-hmm. Na historical pattern of occurrence engineer, which could be a basis of projecting probabilities, pero dili yun siya kanang exact nga science, tama ba, engineer?
2: Well, exact siya nga science nga possible siya nga mugawas niya.
0: Mm-hmm.
2: But dili siya exact nga makahatag nga date and time. With respect to mayong kag scientific

0: typical, siya typical siya kay naman kay mga basis naman kay itawag nga studies nga gibasihan. So scientifical siya. And yet butang na po sa Cotabato Trains. Ngayon tadaan nga 50 years within a range of 50 years na ikusog nga linog diha.
1: Yeah, because the last was 1976.
0: Oh, so dito sa pattern pa lang daan nga atong obserbahan og obserbahan po na og ato pong bantayan ang activities po niya. So dito na nakuha na nato daan nga possible gusto sa mga atag nga nakakusog na linog. So atong tan-awon ang mga past ano niya event o niya katong mga activities niya prior to that event. Ako example hatag ko ha, last January, February, nasa isa seismic swarm niya kung asa sa isa kadlaw muhatag siya sobra kalibong earthquake. So dito pa lang ato una na siyang anuhan nga highly active siya. Ever since we remind everybody nga kana nga trains possible siya muhatag og kusog nga linog. So we expect that already. Kumbaga sige na tag ano na remind ana nga coming na ang mga linog. So, unluckily, eksakto nga mag-50 years siya, ang 1976 na alam niya, niabot nga kusog din.
2: Yes, engineer, madagtay lang na ko, 50 years based on pattern, no? Kung ang 1976 ang ato ang reference, earlier ni Ana, 1918, wa panatawo ang kita nga naadin ni Ron Engineer, no? 1918 po, naapoy kusog na paglinog dala sa paglihok sa Cotabato Trench. Sa sumada, it is 56 years. 56 na himong 50. So, kana ang pattern nga na-create. Ang atong pangutana ni Ron Engineer, kay may pattern naman yun. What is best to be done? Given na ginatagaan naman yun ta o pattern.
1: Warning.
2: Warning, no? What is to be best to be done, especially sa ato ang mga authorities sa gobyerno na naay specialization ni ani?
0: Well, usun nato ma'am, no? Sige man tag remind, sige tag in every quake na mahitabo, always ang result the same. So kung ang pangutana ninyo is best to be done, what is best to be done, always the same ang result kada quake. Kanang hazard ng good, natural na siya. So, either we like it or not, magawas ng natural na siya.
1: Beyond our control.
0: Oo. The result is always the same. So, maubito na nga mo yun. Kung nga, may mo siyang disaster, kay choice man na to. So, we choose to be a disaster ang natural hazard. Choice na to. Eh, di naman may mong disaster kung wala siya yung mga casualties, wala yung mga affected individuals, wala yung di mahinder ang tanan-tanan nga activities sa community. But we choose to be that. Kung balong na tang, may tabo na, and yet, wala aras ito ah. So, di lang gobyerno, as an individual person, did you check your house? Did you, obey properly to the building the house, the national building code, the constructional code of the Philippines, para pag-abutan ng linog, wala kay problema. So, mangingana ang abutang. So, dito sa seaside, everybody knows what to do. So, kapila ta mag-remind, kapila ta seaside, pagkakusog na linog, after shaking, hawa na mo diha. I do not wait, do not dili na magtanaw-tanaw pa diha. Ay kung kusog ang naku ang balod, wala na, makamatay. But again, murag wala sa tao. Murag, I mean, it is normal lang, kumbaga. How about kung itindog to, bisag 2 meters lang ang balod, wala na, daga na kayong patay. So, luckily, wala makajunior at tumingana kada kong balod. At when do we learn? Mo ni dakong pangutana. Kung kamo mangutana, ako mangutana, to when do we learn? When do we learn? So, wala nga mo yung kumas in 500 years from now, we will learn. So, nakura siya ng pangutana, not only to the government, but as individual, when do we learn? So, for myself, ilan na ka-tuwig, mag 30 years na ako sa servisyo. So, we move heaven and earth. So good ko nag-ano, along seaside to teach everybody. Pag after two years, wala na, malintan na po. So, pag kambyo sa mga officialis, ngayon na po officialis, saka na, alihaw, apan, amadto isa, ano, authorities sa, ano, specific ka lang, magtudlo sila, o sa buhaton. At yet, before, dito natagikan, adtoan na nato, and yet, pagbalik na to dito, wala na nga po yung naibawaan ng tao. So, muna yung pangutanan ako, when do we learn? So, it's a big challenge. Mm-hmm. Big challenge.
3: Yeah.
0: Dili lang sa side na mo, but
3: sa
0: tao mismo, kailangan mismo, if they will not learn, so, kung saan taman, wala man, ala naman, adlaw-adlaw, dito na lang, misa lang, ha?
3: Mm-hmm.
0: So, we cannot do that.
3: Okay.
0: So, dapok kayo na siyang pangutanan, when do we learn?
2: Uh-huh. Yes.
3: We understand the stress, the emphasis, engineer.
0: Daga, hello.
3: Sa imuhang panahon, nag-igain sa tinig ng bayan.
1: Hello? Sorry. Engineer, daghang salamat sa panahon ng magigahin sa tinig ng bayan. We understand the stress and the emphasis ng imuhang ginapadayag. When will we ever learn?
0: Yes, sir. Daghang salamat po sa inyo.
1: Mm-hmm. So, mauto ang tingog ni Engineer Amil Bahar, ang field, ang volcanologist. Ang volcanologist sa FIVOLCS. Bor?
2: Yes, when will we learn? Ang importante, kasi may 50 years. Mm. Ang generation, anak, very young, kung mukhaunta niya, anak, mga bata, nakaayo na. Mm. So it should be a generational learning.
1: Yeah.
2: Ang padayunan, no? Mm. O, siyempre, murag mo yung tamay, ang pingan yun na ito atong kinaiyahan. Kay, susama daw ni sa tao ang atong kalibutan, nagaginawa, nagalihok, na ay mga natural elements niya, nagakiskisan, nagabanggaan, no? Susama sa Senado, susama sa pamilya, naibanggaan, naikontradiksyon, nagabanggaan ang mga plates, no? Maunga, ang importante yun, ang preparedness sa gobyerno, unta ming maka-come up ang mga scientists na to, ug kanang mga detectors, early detectors, pero na ay mga early signs ang mga kaigsuunang tribu anak
1: mga hayop.
2: Mga hayop.
1: Mm.
2: Oo, pagmanggawas, ang mga usa diha restless, mm-hmm. Sa kabukiran, well that is a cultural signs, no? Sa mga nagatuon dili through very scientific na method, pero pag naaga ni disturbance sa kabukiran ug ang mga hayop ning mamahimong restless, mm-hmm. ang dagat mo resid kana bang mo atras, bantay-bantay, kay usa po daw na sa sign, no? Sa upcoming tsunami, no? So, kana nga learning, tama na ang hagit. Let us learn. Kinanglan na edukar ta ni ana, no? In all aspect, dapat human sa calamity, naa ready ang mga instrumentalidad sa gobyerno, systematic na support, no? Ug siyempre, sa matag pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Andam yun sa tanang higayon.
1: Aha. Taliwala niining mga panghitabo diri sa Mindanao, no? Nga adunay linog, aduna pa yung problema. Kaya ang isa sa mga giatubang sa mga dili lang actually katong mga biktima sa linog kundi sa tibuok Mindanao, kining power, no? Kining kakulangon sa kuryente, which is brought about by kining pagbaba sa mga level sa atong tubig, and of course the threat of more crisis kay adunay atubang gitawag nato og El Nino that may happen actually nahitabo na eh, no?
2: 92% ang probabilidad sa El Nino.
1: Ang ilang projection is third quarter magsugod, but sa second quarter pa lang sa 2026 nagsugod na og mo mulungtad ko ni kani hangtod sa first quarter sa 2027. Yeah. Anyway, anasa niya atong ikahinabi ang Lead Special Government Relations Affairs Division sa NGCP, si Engineer Bernadette Buaca. Ma'am, good morning. Welcome and maraming salamat sa panahong binahagi niyo sa Tinig ng Bayan.
4: Good morning, Sir Romy, and good morning, Ma'am Ruby. Good morning sa panggapamati sa Joy FM, Kinatawan City.
1: Okay, magbisaya na din.
2: Oo, makaspeak of vernacular si Ma'am Bernadette, no? Magkasinab ka na din din, labi sa atong mga listeners.
1: Yeah, hindi na dunay gipagawas ng Mindanao Grid Alert no as of June 10, no? Adunay gitawag og yellow alert, adunay gidefine ang capacity sa ano versus sa demand sa power. Pwede ta nimong mapasabot sa ato ang mga tigpaminaw, sa atong mga katinig, kung unsay buot pasabot niya ning yellow alert.
4: Okay, the hapong adlawa around 11 a.m. June 10, nagpagawas ang NGCP og advisory, yellow alert, gibutang sa yellow alert status ang Mindanao Grid. Tungod kini kay nipis na ang reserba nga kuryente para ma-operate ang atong power grid. Pero dili ingon pasabot na kulang sufficient ang ato ang supply nga makahatag og serbisyo sa kuryente sa atong tanang consumers, pero kulang lang, mubo lang ang ato ang reserba. Kanong reserba mangod niya ginaingon, Sir Romy, maopini ang musalo in case na ay mawala nga dako nga generating planta sa grid at that particular time. So, pag inana ang sitwasyon sa ato ang grid, hatag dayon kita og advisory nga para makapangandam ka sa posibleng mahitabo. So, sabon ako, ang yellow alert, warning lang, nipis ng ato ang reserba nga kuryente. So, kagahapong adlaw, nakarek ang forecast na available capacity between 12 p.m. to 3 p.m. is naa sa 2,731 megawatts sa tibuok Mindanao. Muna ang available capacity. And then, ang forecast po na peak demand, aning mga orasa naa sa 2,611 megawatts.
1: So, nabay excess. Napay sobra, napay buffer.
4: Opo, buffer. So 120, mauna siya lang ang reserba. So naamang yung calculation ng atong mga system operator na ay kanaang kung inani na ka gamay ra ang atong reserba, na, muna ang muhatag sa ilaha o trigger na mu-issue sila o mga alert status.
1: Unsa ibot pa sa butan ng ingon ninyo ma'am nga 12 plants are on forced outage on June 2026, 3 plants are on forced outage since May 2026, 1 plant since September 2025, and 2 plants since 2024, etc.
4: Yes, sir. Kaning mga planta, ha, prior pa sa, may mga planta nga prior pa sa earthquake na anay mga naka-force outage, meaning wala naka-schedule ang ilahang pagka wala ni operate na force outage, maybe because ay mga problema sa ilang planta no na ang bot pa sa bot. So wala siya naka-schedule, maybe na ay mga defects. So kani ang ato ang data nga naatay 12 plants in June nga naka-force outage, na apoy tulo ka planta nga naka-force outage since May 2026, ang uban gani ay naapa sa 2025-2024. And sa ato'y mga planta nga derated iyang capacity, meaning mubo lang ang iyang gina-generate than kumpara sa katong dapat yun niyang mag-generate.
1: Kining foreseen El Nino, ma'am, with this foreseen El Nino, unsa ang inyo ang mga pagpangandam? Because klaro man gyud ni basta El Nino ang kuryente mag-crisis gyud pud gihapon.
4: Ang NGCP, Sir Romy, ready rami, committed nimo deliver sa available power nga gikan sa atong mga planta padulong sa atong mga consumers. Apan ang status sa mga planta, ang pag-manage sa ilahang mga pulisya, sa ilahang mga schedule shutdown, sa ilahang mga pamaagi, we refer it to the Department of Energy kasi sila ang nag-oversee sa mga planta, sila ang nag-atiman ng mga membro sa power sector nato. So sa NGCP, igura kami nga mo deliver kung unsa man ang kaya nila mag-generate hantod sa ato ang mga electrical operatives.
2: Yes, ma'am. Siyempre, ma'am, naatay gitawag ng mga prioritization ni Ani, pananglitan sa consumers mismo, mga household, naapoy mga dagkong industries. Can you give us foresight, ma'am? Unsa ang percentage niya, ano niyo, pila yun ang gaadto sa mga industries o pila ang sa mga common households?
4: Kung prioritization sa ato ang mga consumers, ang mas nakahibaloan na, ma'am, ang ato ang mga electric cooperatives kay sila ang nag-distribute na sa mismong mga consumers nila with their industrial households and mga businesses. Sa NGCP, iguragid kami mo deliver gikan sa planta paadto sa atong mga electrical operative.
2: Yes, ma'am, given sa nahitabo karon nga force majeure, kining epekto sa linog labi na sa Jensan nga mga matawag natong commercialized areas din nato, no? Jensan sa Sarangani, part sa Libak, Kalamansig, do na by reduction sa inyong delivery of supply as distribution unit sa mga electric cooperatives o guban pa, no? Considering na may shutdown tungod sa linog?
4: Ma'am, wala kayo na klaro ang inyong tingog kay medyo choppy. Basig pwede na tumausab.
2: Yes, ma'am. Considering na ay nahitabo nga force majeure kaning linog, no, may mga areas nga greatly affected ang supply sa kuryente pareho sa Sarangani, Jensan nga industrialized o commercialized area gyud, no, daghan ang paggamit sa kuryente nga ilang gikinahanglan, but because epekto sa linog, do na ba, ma'am, reduction sa kumbaga pagpalit og supply sa kuryente sa mga distribution units nato o distribution facilities like cooperatives?
4: Wakay na ko nakuha ang tungong, ma'am, no? Pero ang usbo na ko ang amo ang matubag lang kay ang among function, limited ragid mo sa function namo nga mo deliver ang kung unsay available nga power adto sa atong mga electric cooperatives. So discretion sa electric cooperatives kung paunsa nila pag-distribute na sa power nga ilahang na-purchase sa atong mga power plants. Depende sa sitwasyon sa ilahang mga area coverage areas.
3: Anyway, ma'am, daghang salamat sa iyong panahon na igahin sa Tinig ng Bayan. Hinaot next time na hindi ka magmakulit.
2: Reachable kagihapon for Tinig ng Bayan.
3: Sige. Ma'am?
1: Ako ang nawala. Anyway, mga katinig, nasa linya, gikan sa linog, dere sa Mindanao.
2: Gikan sa NGCP resource person nato, tinig 40.
1: Atong atuan ng linog sa ano?
2: ginapasalamatan nato si Ma'am Bernadette. No? Thank you, ma'am. O hangtod sa sunod na po ng mga kahigayunan.
1: Mm-hmm. Anyway, nasa niya, asa niya niya, number one ba niya line, number two, anyway, nasa niya, atong hisgutan kini mga panghitabo niya sa linog niya sa national Senado. Government, sa Senado, nasa niya si congressman, dating congressman, o attorney Caloy Sarate. May muntag, welcome sa Tinig ng Bayan, attorney Sarate.
2: Yes, good morning, Sir Caloy.
1: Hello?
2: Congressman.
1: Hello.
5: Hello, may buntag.
1: To aras ang this is sa pikas linya. Congressman na Sarate. Unsay mga update na to diha sa kaulohan? Mura og aduna may panawagan nga mag-ceasefire unta sila, mag-uban-uban unta sila, mag-pull sila sa ilahang resources para ang ilahang mga sweldo itabang dun sa mga biktima sa mga linog sa Mindanao?
5: Well, maing buntag una, Romy o Girl Bill.
2: Yes, maing buntag, Loy.
5: Well, wa may may wa may daotan ni ana no maay man kung magkahiusa sila labi na sa na karon kining giatubang nga grabing nga kalamidad no sa atong diha sa ato sa Mindanao makakaigsoon ana to labi na sa sa Rangani sa Davao no sa batang area nga
1: ang imong home city
5: good no sa katong 7.8 nga magnitude nga linog.
1: Attorney, imong home city ni, kumusta ang mga kambal dito?
5: Hello, hello.
1: Oh, yeah, I was saying, attorney, nga imong home city ni, na dito imong pamilya, kumusta sila kambal o ilang mga anak?
5: Well, maera man sila, Romino. Siyempre, naingon yun na ito nga shaken sila, no? Marag na traumatized gamay kay for the first time na mamugot ang ginog ng ilang nga na sinatian ang pinakakusog jud no kining katong nahitabo experience no kay ingon nila halos pareho to kakusog atong 1976 pod nga Moro Gulf nga linog no nga kung asa adunay 8,000 nga namatay ni atong 1976 labi na diha sa Bangkamoro area
1: Colorado City
5: no kung nakita man nato na sa mga reports no nga grabe gid ka devastated labi na ang dinhi sa may padulong sa Maasim Glan diha nga kanang diha nga area no tungod kay dito lagi ang
2: katong epicenter no, no?
5: Ug syempre sa Jensen tungod kay tama tong gingon ni Rupi kaniha mao man ang pinakaduol pod industrial or commercial complex or center no dinha pod dakan yun nga kupa munang tuganing panawagan katong immediate yun dayon nga pagtubag no labi na sa nung panggamahanan na makadeliver o kining mga aid no tabang o kining pag atubang dayon ning mga infrastructure nga nangaguba Romy no labi na ng mga katalan o ang mga tulay sa pagkakaroon ano pa ano kita man nato nga isolated pa ang lungsod sa Glan no
1: tungkol
5: sa kagrabing sa destruction nga nahitabo
1: So
5: na magpasalamat lang ta Romy no labi na sa among pamilya nga gawa sa atong na traumatize kamay pero okay naman sila no manghinaot ang dili na makausab kini no or makapangandam ang ma-exuna na ito.
1: Matod pa sa Bibol, sa balik-balik gindi ka na yung pattern every 50 years but ang importante katong ingon ni mo, attorney, nga makapangandam ang karon nagtuta sa hisgutan ng
2: linog sa Senado?
1: linog sa Senado, attorney na bago lang, no? Murag 2 days ago si senior Associate Justice Carpio nag-ingon nga katong 12 daw nga majority legal daw to ang iyang gisait nga matod pa niya nga kung kini si Jingo Estrada na amon siya sa napreso man tungod kay dunay kaso unyal by the virtue of the case against him siya suspended while na on trial suspended siya sa iyang trabaho for how can he perform his function kung na siya sa presuhan. That's one nga iyang gi-express but of course na po yung mga opinions that will surely dissent this. Attorney, ngayon, wala. Okay. Yeah.
2: So, is the 12 still the majority?
5: I subscribe with the opinion of Justice Calcio. Kaya tayo, isa kang decision ko ni Ana, no? Ang pag laki kaso, niya na kasapisuhan, you cannot perform your function being an elected official, no? Pwede yung tama to, ha?
1: Putol-putol lagi imong signal, attorney. Hello? Nawala si attorney. Aha. Cutting out, attorney.
5: Yes.
1: Aha.
5: Opinion of Justice Carpio, no? Nga, naamang ko yung decisionan ng Korte Suprema sa una naa ka sa prisuan o naa kay ka so you can to perform your call, no? And that is so
1: Attorney, excuse me, Attorney, kay putol-putol ka, sayang ba, dili masabtan. Pwede kang...
2: Pwedeng maka-relocate?
1: Gamay lang? Oh? Or, wala mo, tungtong sa, ano? Tungtong sa lingkuranan?
2: I-try na to ang...
1: Sige na, Attorney, let's try it out.
5: Hello, hello.
1: Yeah, kana, better.
5: Mr. Sanctor, ano lang po,
1: cutting out good ba?
5: Okay.
1: Siguro attorney ano try na mo og tawag usab no? Kay
2: Kay sayang kaayo ang sulod sa mga ginabatbat o ginasaysay ni attorney Caloy Sarati no?
1: Mao. Unya mahinungdanon kay ni kay of course Gabi Bay ang debate dire. May tungod ni aning ano nahitabo diha kining quorum kay hangtod karon naga.
2: Yes.
1: Hello attorney.
5: Yes, good morning.
1: Dere sa akong ano at ngala daw. Yes,
5: yes good morning.
1: Ayan, better. Where were we? Katong kay Justice Carpio nga opinion attorney. You were saying na pabor ka to.
5: I subscribe, I agree with the former senior Associate Justice Carpio kay naay gidesisyonan anang Korte Suprema sa una no nga kung naka sa nakay kaso naka sa prisuhan labi na kung na priso jud ka no you cannot as an official you cannot already perform your function so in this case of Senate no kay di na maka maka perform sa imong function dili ka na i-appeal po dito sa pag-ihap sa katong mga membro nga makahimo sa ilang trabaho and therefore dito sa pag-represent sa forum.
1: Mm-hmm.
5: And naalala yung president in the past, several times in the past. There is sa 1987 constitution na wala sila nagka-quorum. In fact, at that time, ang katong Senate, apil si Cayetano, apil sila Chis Escudero, when then Senate President Franklin Drilon declared a quorum of 12.
1: Mm-hmm.
5: At that time, nasa prisuhan ako. No? So, yung issue, I hope is masettle naman yung unta ni kung dili lang kapit ko po sa kapangyarihan ba sa gaho si
1: Cayetano
5: po ni former Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm.
5: Na kung tanawan lang unta nilang higher interests sa nasod ug higher interest sa atong mga katawhan kung hindi katong ilahang makipid na interest as a politician no this could have been settled easily so sa pagkakaroon nakita naman nato recognized na sa ubang mga institution si Senate President Pro Tempore Sherwin Gascalian no di recognize na siya sa House of Representatives, di recognize siya sa
1: Malacañang Civil Service Commission,
5: Civil Service Commission,
1: Land Bank.
5: So unta
1: cutting out naano po tayo problema sa signal attorney sayang kayo ba cutting out na po full bars man mi dire must be with your ano signal attorney hello
5: yes
1: cutting out yun i-try na mong tawag usab attorney please kay sayang kayo Rubes
2: yes yes so kanto ang pinaka unang punto ni attorney he subscribes no iyang ginatuuhan ang pamahayag or ang opinion ni Associate Justice hello. Carpio.
1: Yes. Ano. Hello, attorney.
2: Hello, attorney.
1: Attorney?
5: Hello.
1: Yes, yes, attorney. Okay na. Hopefully, mag-dili mapalinda ang signal. So, nag-iingon ka nga, recognize naman sa halos sa mga daghan or halos na ng mga government agencies ang leadership ni Win Gatsalian. Now, where is Alan Peter Cayetano going?
5: Well, former Senate President Alan Peter Cahita, no, he still believes that he is a king, but he has no kingdom already. No? Ang iyang kingdom, kana na lang mga kauban niyang napulo sila kabuok.
1: Mm-hmm.
5: Kaya even in that, even by that number, nga napulo sila, how can you claim that you are still the majority, no? So, kung nga unta sa sense of being a statement, he can easily turn over, no, kining presidency dito pang Senator Sherwin Garcanyan, no?
1: Pero naman po din siya yung history of being a kapit to ko, attorney, kay remember, he was supposed to share term with Velasco.
5: Yes,
1: no, tung panahon na siya sa Congress.
5: Tama na siya.
1: Were you a congressman then?
5: At the time, I was the deputy minority leader, no? Itong mahitabo na siya.
1: Ah, okay. Very briefly so, lang. Unsa na nga panghitabo?
5: Well, katulad eh, that was also the time na nakita na ito unsa ka ito'y ang Kongreso, no? During the time of President Duterte, because that was the first time nga ang speakership ang nagbuot ang Malacañang, no?
1: Mm.
5: Kaya ang iyang mga minions, ang iyang mga bata-bata, gusto managan tanan.
1: Uh-huh.
5: And in fact, trivia lang ni Romy o Ruby,
1: mm-hmm,
5: at that time, tulo to ang nanagan nga puro tauhan sa Malacañang, no? Si Alan Peter Cayetano, si Lord Alan Velasco,
1: Alan Yapon,
5: si Martin Romualdez, no? So, grabe silang pangpangulitao sa mga miyembro o sa, especially sa Malacañang. So, ang nahitabo, bisag kami sa Makabayan, ilang ipangulitaoan, ang nahitabo, mudagan ko speaker. So, upat ni kabuk ato nanagan ng speaker, no? Na tingala gani uban nga nilidagan kog apil nga wa man daw koy suporta. At that time ang atong gusto nga kung mudagan sa speaker ang atong isbutanan natay klarong agenda para sa katawhan dili kung unsa ang gusto sa Malacañang. Kaya at that time ang giawayan nila kinsa i-endorse sa Malacañang, no?
1: Mm-hmm.
5: So hangtod nga ni adto sila sa Malacañang, silang tulo nagpatawag og press con ni si former President Duterte. Huwag dito niya gi-announce ang iyang desisyon. Katong gitawag na mong Magellan Solution.
1: Magellan?
5: Anong Magellan man na, Romy? Kay 1521 man, no?
1: Ah, March 15, oh.
5: 1521. So, ang bahinay, 15 months kay Cayetano, 21 months kay Velasco. Pagkauman, si Martin Romualdez will be the majority leader for both of them, no? Sa tibok regular session, no? So, mo itong naitabo, 1521. So, supposedly, mahuman na si Cayetano by October 14 of niya kay budget season man to, no? Gadibati man mi sa budget. Ang iyang ingon ni Cayetano, tiwasan sa nakuning budget, no? Unya na lang pag na-approve na ang budget by December kumanaog. Dito, so nagkagubot na sila, no? Yang ang ako mahinumduman ato nga perte namong tukua, no? Kay abruptly giundang na ang debate sa budget, no? Daghan pa ming wala na interpellate on the floor. Gi-close na nila ang deliberation sa budget, gi-approve na nila kay kana laging na namang guy pag na certification nga gikan sa Malacañang, Romy, nga
1: certified
5: as urgent, dili na sundon tong 3-day notice rule. No? So on the same day, pwedeng mag second reading, mag third reading.
1: Okay.
5: So munang gihimo nila kay Tano.
2: Dimarato nila kay ni.
5: Paksada nila, i-approve nila despite our vehement objection, pagkauman, gideclare na nila nga tapos na. Nag-recess na, umanami, wala yung session. And after that,
1: I remember, gubot kayo na panahon na ba?
5: Moto nga, ang gihimo po sa grupo nila, pag-declare naman nila humanang session, kami nanawagan mi sa Makabayan nga dapat maghimo gusto ka special attention, magpatawag ng special attention kini si Duterte para tiwasan yun yung budget, no? Mm-hmm. Abrihan pag-usabang budget, unya yung sumutan. So, mga itong naitabo, nagka-special session yun na Romy, pero tungkol kay gipadlock man lagi ang House of Representatives at that time, ang gihimo sa grupo nila Lord Alan Velasco. Remember, this was during the pandemic, no?
1: Yeah.
5: Kadaghanan, at that time, medyo niluag na, pwede na mag-attend of section face-to-face. Pero prior to that, ang ga-attend yung section, as per our amended rules, 20 ragid katao, Romy, no?
1: Mm-hmm. Ang uban online.
5: Oo. Ang kadaghanan yun online, no? Ito nga lang na, sa 20 ko day, this minority kinti sa majority. But ang gihimo sa grupo nila Velasco, ako na ibawaan at that time, ipang sundo, no? Ang mga miyembro sa house,
1: mm-hmm.
5: By aeroplano. No?
1: Wow.
5: Ang Visayas, I mean, Ganao, niya, so gitapok nila, nagpatawag sila sa kasesyon outside of Congress, no? Kung di ko makakuan dito sila sa Celebrity Plaza nag-session. O niya, dito, gi-elex ka Velasco, katong nakakuha na sila majority, giyad to nila ang house, o gibungkag nila itong
1: padlock.
5: Itong padlock.
1: Mm-hmm. Anyway, attorney, nga na sa kakapit ko dahil
2: so, kay, there was a history.
1: Now, asa man siya paingon karon because he is claiming siya gaya po ng Senate President and that he will be the presiding officer during sa trial sa impeachment trial against sa VP Sara Duterte. But at the same time po, ang kampo nila Sherwin Gatchalian doon na nag-iaprobahan na katong amendment sa rules nga pwede silang mag-appoint og presiding judge. So long as it is not the president that is being impeached.
5: Mm-hmm. Well, mao gyud niya isa ka dakong problema karon, Romy, kay daghan yung maligsan, no? Ang mga dapat priority sa Senate, labi na lang impeachment, but as of now, bogey na ang pinaka kuandiha, no? Pinaka unfortunate yung mga hitabo, but I think it will just continue. Tungod kay ang House of Representatives, girecognize naman nila, no? Especially ang prosecutors, girecognize naman nila ang grupo ni Sherwin Gatchalian. Mm. No? And in fact, na ay mahitabo ng pre-trial karong June 28, if I'm not mistaken, no? June 18 ata, no? So, madayon lang yun ka na, and hopefully by July 6, mag-start na yun ka tong trial, no? And siguro lang, ako alang siguro yun na huna diya, Romy, para yun, kini nga klase nga conflict, no? Or impasse, no? Makuha na ni, matuldukan, kung makakuha yun og 13 ang grupo nila Sherwin Gatchalian, that would be better, no?
1: Mahitabo ka na in the near future?
2: Attorney, are you seeing possibility ng mamahimong 13?
5: Well, kabalo naman ka din na sa Senado anything, no? Sama sa atong naisgutan sa una, lima ramang yun din ha ang by-hard yun na maingon na itong grupo sa mga DBS, no? So, ang uban din na pwede pa yun na mag-move ang ilahang mga posisyon para lang dili mahimong kuangyod, mahimong bagahe, no? Walay question nga makapunction ang Senate without the intervention of the Supreme Court na po, no? Sama sa nagtabo dito sa 1939 case ni Abilino versus Cuenco.
1: Rubs ko nung tag-uras. Pero,
5: Romy, naamang ko yung mga misconception ba, na mga misinformation nga, nag-desisyon na daw ang Korte Suprema nga dili valid ng majority ni nila Senator Sherwin Gatchalian, no?
1: Because of that petition sa teacher.
5: Petition atong utaka teacher, no? Klaruhon lang na po, ang dismissal, it's not on the merit, no?
1: Yeah.
5: Ang dismissal, gingon lang dito nga wala siya ay personality, no?
1: By legal personality.
5: To
1: question. No?
5: That kind of petition.
1: Okay, wala siya ng sakitan. Anyway, attorney, kulang taong oras, pero nilampas sa ganita gamay, pero ipanguta na ito ni Simo, how's yung mga assessment aning gitawag karon o Maleta Boys? How do you look at their testimonies? Maleta Boys?
5: Hello, hello.
1: Oh, mga kargador.
2: Oo. Especially involved ang the involved nila ang Makabayan Block to be one of those receiving.
5: Tainted na ang mga testimonies, no? Mm. Even before pa nag-start ning kung na may formal nga mga investigation, tainted naman gid na sila. No? Mm-hmm. Makita nimo ang pausab-usab nilang affidavit. Sa una, appeal si Ligarda, karon wala na po'y appeal, no?
1: Mm-hmm.
5: Sa una, naay mga individuals na wala nila gi-appeal niya, karon di pang appeal na nila. Nya, makita nimo ang pattern tungod kay mga anti kwani sila, mo na nagasulong og impeachment, no? So I think even if na ay semblance of kamatuuran to ilang history, halimbawa bodyguard sila ni
1: Saldico,
5: etc., etc., karon attempted na ganyan ang testimonya nila, no? Nya, makita man nato din niya, mas sabaan pang ilang abogado kaysa katong mga katong mga supposedly nagbitbit og maleta, no? Katong mga maleta boys, no? So I think ang ako ang personal ginatanaw ani gigamit ni sila, no? Just to derail especially kini impeachment, no? Not so much katong gubon ang sani gubon ang reputasyon sa ilang mga gipang appeal nga mga gipang duhig nga mga individuals, but more importantly, no, mataga nila or madirain nila kini impeachment trial larong.
2: Yes, Kongkaloy, directly from you being one of those who lead Makabayan Block, no? Makabayan was ill-refuted based sa ilang testimony tungod kay Ratsada Tanang, gikan kay Raul Manuel, padulong kay
1: Rinico,
2: Congressman Tinio, Franz Castro Tanan, Arlene Rosas. Was there denial o gikumpirma ba, gipanghimakakan sa Makabayan Block ang aligasyon sa pagdawat aning alleged maleta from as testified by kanina tawag na itong 18 ka mga Marines? Unsay stand sa Makabayan ani?
5: Romy, Ruby o Romy, no, nga makaingon kung dakong bakak yun ka na, no, based on our personal experience, no? May nagadawat o pork barrel since 2013, no? Yeah, during my term. In fact, nauman na akong term, wagad mi ka that gadawat ang bisag isa ka tingko nga pork barrel, and that policy continued up to now, no? No? So, open man ang record din na, bisag ilan ang puting kayo ng record din na sa Congress, walay mga allocables, walay mga allocation, or sa din na nga ana sa pangalan sa Makabayan.
1: There is so, actually
5: muna, directly makaingon dahil nga bakak din na.
1: There is actually no need to deny because the record will speak for itself.
2: Yes, very consistent. Yes, ang Makabayan ever since is
5: nga,
2: gabanda yun sa...
5: tinood yun nga na yung mga pork barrel gihapon di, angkod ka ron. In fact, kami ito ang pinaka number one na kritiko sa pork barrel.
2: Yes. No?
5: Consistent yun na siya. So kung na kami pork barrel, nga nung amo man ang ipa-abolish, no? Kung nagpakinabang ni anak pork barrel, nga nung manawagan man mo, man may ugi-abolish ang pork barrel system.
1: Mm-hmm. So, attorney,
5: pala makita ni mo nga wala gina siya iba si ano.
1: Lampo sigit, attorney, by 5 minutes. Pero in one word, will you believe there is indeed a threat, sa security threat sa Senate?
5: That is always there, no? Especially tungod ni ining grabe ka init na partisan nga banggaan na din ha. Kunya, the fact na they have also their own followers armed and unarmed, no?
1: Okay.
5: So it's very possible gid na naay ingon ana nga threat. In fact, nakita naman nato katong nag-acoustic sila pabuto dito sa Senate tong ning grabay, no? Ang moto naka-ipshot, nakatakas si Ruben, si Bato de la Rosa afterwards, no? So that's highly quite probable, Romy.
1: Mm-hmm. Parting words sa kita, attorney, kay suko na ang atong kasunod sa programa.
5: Well, as always, daghang salamat, Romy o Ruby, no? Magpabayan kitang magbinantayon, no? Labi na may mga nagapanghitabo karon. Of course, no? Ato pong andamo na itong mga paugalingon sa mga natural nga mga kalamidad, no? Labi na ning naitabong paglinog, no? And inyong sa mga eksperto, basig na tayo musunod ni ini, unta may mga wake up call na pud kini no sa dili lang sa ato ang mga katawan kundi dili sa ato ang mga opisyal mismo sa gobyerno labi na sa pag inspect nila no pag mahimong strikto dito sa mga guidelines sa pagtupod ni ining mga infrastruktura. Kana lang Romy, daghang salamat sa usab may buntag.
1: Salamat attorney.
2: Thank you kaayo a former congressman Caloy Sarate sa Makabayan Block.
1: Mhm. Og sa ngalan sa ato mga kaubanan, kami nagapasalamat sa pag-iuban ka namo.
2: Yes, kini si Tinig 40 dunay auhag min kay 1-year anniversary, death anniversary karon ni Rona May Patricio. Remember the lady, 17-year-old lady nga gipatay o gilugos o gipatay diya sulod sa Boy Scout camp, no? So the women are now commemorating with the call continuing quest for justice. No? Mm-hmm. So kini ang inyong Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Dapat dahil ganihan ito nang gihisgutan, but anyway, wala mo kita oras. Dagang salamat sa pakiguban ka na mo o nang hinaot kami nga makiguban gihapon ka mo. Kada adlong Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ka maghawa kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita. Maayong morning kay nato hurot.
6: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nagboundary ba. Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up nagnormal na.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
8: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
9: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
10: Bilongga o Yaki, tayo kung makainom magod ko anagod. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga isa, kung makainom ko ana, lagsik, kani akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibib, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
12: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
13: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
12: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
14: Alas 7:14 ang oras.
12: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
14: Isang magandang umaga ko po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid ng mga paunahing balita ngayong umaga po ng Thursday, 11 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga impilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
12: Headline.
14: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Apat na mga bahay nasira sa naganap na buhawi. Unang manalasa ang buhawi sa Isulan Sultan Kudarat kahapon.
12: Headlines.
14: Samantala, lolo na aresto dahil sa kasong rape sa Carmena, Cotabato.
12: Headlines.
14: Sa kabilang banda, patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin. Sa harapan mismo ng munisipyo ng Tugunan na sakop ng SJA Barm.
12: Headlines.
14: Samantala, isa pang kaso ng pamaril na ganap naman na sa Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur.
12: Headlines.
14: Bilang ng mga nasawi sa naganap na lindol sa Sarangani province sa patuloy na tumataas. Halos 2,000 o 3,000 na ang naitalang sunod-sunod na aftershock. Ayon naman sa PIBO, kasunod ng 7.8 magnitude na lindol.
12: Headlines.
14: Samantala, mga pamilyang nasa lanta ng lindol tumanggap na daw ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng iba't ibang mga organisasyon.
12: Headlines.
14: Pangulong Ferdinand Marcos kasama ang kanyang mga gabinete na mahagi ng tulong kahapon sa Jensan. Grupo naman ni Vice President Sara Duterte na mahagi din ng tulong sa Sarangani Province. Ilang mga senador nagkaloob din ng tulong.
12: Headlines.
14: Buong probinsya ng Cotabato buong probinsya ng Sarangani isinailalim na sa state of calamity.
12: Headlines.
14: Samantala, isang bata na nalunod sa kasagsagan ng lindol na nawala na tagpuan na kahapon ng Coast Guard sa General Santos City.
12: Headlines.
14: Sa Misamis Occidental, aabot naman na sa mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska ng otoridad sa sindikato ng droga sa Oroqueta City.
12: Headlines.
14: Detalye ng mga balita, susunod na.
15: Headlines. Hello po, ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
16: Mapalit na sa mga butika.
12: If you are in Kinabawan City, stay.
14: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang

0: Sol, ning ako ang bana nagpauso, bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay, manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
3: Alas 7.20 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, umakyat na sa 46 ang bilang ng mga nasawi. Samantalang nasa 17 naman ang kasalukuyang pa rin pinaghanap at nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Naitala rin ang 630 na mga nasugatan. Kaugnay ng naganap na magnitude 7.8 na lindol na tumama noong umaga ng Lunes. Ayon sa datos sinilabas ng Office of Civil Defense 12, ang naturang bilang ng mga nasawi ay naitala mula sa General Santos City at sa Sarangani Province. Samantala, bumisita naman kahapon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon na sa kanya, nangako si Marcos na magbibigay ng 50,000 pesos na ayuda sa bawat namatayang pamilya. Samantala, ang Department of Labor and Employment o DOLE ay magkakaloob naman ng hanggang sa 15,000 pesos tulong pinansyal sa mga manggagawang naapektuhan ng sakuna. Maaari ring makatanggap ng 30,000 pesos funeral assistance ang mga pamilyang mga manggagawa na nasawi. Kabilang sa mga pinakahuling biktima ay ang empleyado ng isang mall sa General Santos City. Matapos ilang araw ang paghahanap ay na-recover na rin ng mga rescuer ang kanyang bangkay. Malaki rin ang epekto ng lindol sa edukasyon kung saan mahigit 1,100 paaralan ang napinsala habang suspindido naman ang klase nang humigit kumulang 4,000 mga paaralan. Ayon sa Department of Education, posibleng aabutin pa ng ilang buwan bago maibalik ang normal na operasyon ng mga paaralan. Samantala, naitala naman ang halos 3,000 aftershock na na-monitor sa malaking bahagi ng Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong araw ng Lunes. Ayon sa kay Cotabato at Cagayan Pibok sa Volcanology Engineer Renier Amil Bahar, inaasahang tatagal pa ang maranasang mga aftershocks. Kahapon ay muling nakaramdam ng malakas na aftershock sa bahagi ng General Santos at naramdaman din sa Kidapawan City. Sa inilabas naman na pag-aaral noong Mayo 15 ng PBOX, tumutukoy na aktividad ng Cotabato Trench, isang fault line sa ilalim ng dagat na aktibo sa rehiyon, particular sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa PBOX sa Science Research, ang mga sunod-sunod na pagyanig o earthquake swarm ay naitala sa loob ng panahong iyon at indikasyon na nanatiling aktibo ang naturang trench. Ang tinutukoy na matinding lindol noong 1976 ay ang Moro Gulf earthquake na naitala ang 8.1 magnitude na lindol na itinuturing na isa sa pinakamalaking mapamisalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa PBOX, ang naitalang earthquake swarm ang naganap na magnitude 7.8 na lindol hindi nanggaling sa isang fault. Ito ay magkaibang segment ng Cotabato Trench na pinagmulan ng pagyanig. Samantala, na-recover na ng mga tauhan ng General Santos City Coast Guard, District Southern of Mindanao sa isinagawang special operations nito sa Bawing Station ng Bangkay ng isa sa dalawang nawawalang beachgoer sa Water Grand Beach Resort sa Barangay Bawing. Ayon sa ulat, alas 8:35 kahapon ng umaga nang matagpuan ng Coast Guard ang palutang-lutang na bangkay malapit sa Jensen Fest.

0: fish port sa barangay Tumbler. Agad namang rumispundi ang rescue team at dito na-recover ang bangkay ng naturang batang biktima na nakilala ng kanyang pamilya na 8 anyos na batang lalaki. Nagadamang dinala sa porinarya at nakatakdang ihatid sa kanyang huling hantungan. Sa General Santos City pa rin na-recover na ang merchandiser na kasama sa nasawi ng gumuho ang Save More sa Jensen Heights. Wala ng buhay ang naturang merchandiser. Nang ito'y matagpuan, ang biktima nga si Joey Dulubio ay na-trap sa naturang gusali ng tumabang 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo 8. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang paghahanap sa kanyang manager na si Babylene Angkan. Nakasama rin sa nawala ng gumuho ang naturang gusali. Nananawagan naman ang backhoe para sa paghahanap ng mga natabunan ng kaanak sa Glansarangani Province ang pamilya ni Robilia Gumampon. Dahilan dito agad namang rumisponde ang lokal na pamahalaan ng Glan sa barangay Mudan Glan para tumulong sa paghahanap na batida na ang kanyang dalawang pinsan at tiyuhin at ang kanyang tiyahin ay pinaniwalang natabunan ng gumuhong lupa sa naturang lugar. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng search and retrieval operation ang barangay Mudan. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Glan o ng Sarangani para magamit ang calamity fund nito ng matulungan ang mga naapektuhang mga pamilya. Ayon sa provincial government, nagdulot ng malakas na pagyanig ang malawakang at malawakang pinsala sa mga infrastruktura, kabahayan at iba pang mahalagang serbisyo sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Isinailalim ang buong Sarangani sa state of calamity para mapabilis ang paggamit ng pondo para sa relief operation, emergency response at mga programang rehabilitation sa mga naapektuhang komunidad. Ayon sa provincial government ng Glan, mahalaga ang deklarasyon upang agarang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng kalamidad at maisagawa kaagad ang kinakailangang hakbang para sa mga ito. Patuloy din ang ginagawang assessment at monitoring ng mga otoridad upang matukoy ang kabuang lawak ng pinsala at matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Personal namang nagpaabot ng kanyang pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilyang namatayan sa barangay o sa mga barangay sakop ng Malapatan, Sarangani Province at ganun din sa General Santos City. Nakiramay ang Vice Presidente sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dulot ng naturang pagyanig. Tinungo rin ng Vice Presidente ang mga biktima ang kasalukuyan nagpapagamot sa mga ospital upang kumustahin ang kanilang kalagayan. Nagpaabot din siya ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng mga nasugatan at patuloy na pagbangon ng mga apektadong pamilya. Samantala, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ay kasama ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtungo din sa mga apektadong lugar sa General Santos City at personal na nagpaabot ng tulong para sa mga naapektuhang mga pamilya. Ang ilang mga senador, sina Senadora Amy Marcos, Senador Rodante Marcoleta at Senador Bongo ay namahagi naman ng tulong sa mga naapektuhang mga pamilya sa Sarangani Province at ganun din sa General Santos City. Mananatili naman ang suspensyon ng klase sa lahat ng mga paaralan na sakop naman ng Sultan Kudarat Province hanggang sa Hunyo 14 sa inilabas na napamapahayag ng provincial government. Sinabi nito na ibig nilang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Samantala, inihayag naman ng Department of Public Works and Highways o DPWA Sultan Kudarat First District Engineering Office na nananatiling bukas at ligtas na madaanan ng lahat ng uri ng mga sasakyan ng mga national road maging ang mga tulay na kabilang din sa naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
3: Oo.
2: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 ka pad. Naayo?
3: Duha kapad lang ngayon, Gino?
2: Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel Kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o, ilo mo ganti ba yung pig? Sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo ba ayo? Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o, iuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o, mga, isa kasimana, naulian dyan.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
6: Hamis na ang kutis og nawagtag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Murag ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit na ko siya buntag antud sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bigis akong nawala.
6: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, kasweet ba? Oh?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm! Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
10: Imperial Apply.

0: Kinaptang alas 7:32 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Magpapadala ang pamalaang pananawigan ng Davao Oriental ng tulong sa Davao Occidental sa ilalim ng Uplan Tabang kasunod ng mapinsalang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa ihahatid na ayuda, ang 2 million pesos financial assistance, mga sako ng bigas, isang water desalinator at mga engineer at assessment teams upang tumulong sa pagsusuri ng mga nasirang infrastruktura at iba pa ang pangangailangan sa rehabilitasyon. Sa pulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon, pinangunahan ni Governor Nelson Dengirang ang pagbuo ng agarang tugon ng lalawigan para sa mga apektadong komunidad. Nananatili rin na nakaantabay ang mga medical responders ng Davao Oriental para sa posibleng deployment kung kakailanganin ng karagdagang serbisyong pangkulusugan sa Davao Occidental. Ayon sa Gobernador, ipinapakita ng Uplan Tabang ang kahandaan ng Davao Oriental na magbigay ng tulong at suporta sa mga kapwa Mindanao na naapektuhan ng kalamidad. Sa ibang balita, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang pipeline project para sa pagpapalit at pagsasaayos ng mainline ng water system sa Purok Macupa at Purok Manzanitas ng Barangay San Antonio, Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Layunin ng proyekto na mapabuti ang serbisyo ng supply ng tubig at matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na daloy nito para sa mga residente sa naturang lugar. Ayon kay punong barangay Linilin Pua, bahagi ito ng kanilang pagsisikap na mapalawak ang serbisyong pangkomunidad at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mamamayan. Binigyang diin din na ang pagpapatupad ng mga proyektong tulad nito ay bunga ng patuloy na suporta at kontribusyon ng mga nagbabayad ng buwis. Hinimok naman ang mga residente na makiisa sa pangangalaga ng water system upang mapanatili ang maayos at maaasahang serbisyo ng tubig para sa lahat. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7:35 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa Kinabawan ng City na aresto ng mga otoridad ng isang high value target individual dahil sa pagtutulak nito ng pinagbabawal na droga. Naresto ito sa ikinasang search warrant operation sa Purok Chico Mariano Cuenco Street, Barangay Poblacion sa lungsod kahapon. Ang suspect na si alias Macmac, 38 years old, na residente ng naturang lugar, ay matagal nang isinailalim sa surveillance operation. Nang magpositibo ito ay agad na ikinasang search warrant operation na nakuhanan ng ilang gramo ng shabu. Mga tropa ng Kinabawan ng City PNP at tuwang ang Drug Enforcement Unit PDEA 12, PDEU CPPO, PIU CCPPO at ang First CPMF CCPPO ang magkasamang naglunsad ng naturang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa ngayong araw laban sa suspect. Sa bayan naman ng Tugunan SGA Barm, patay ang empleyado ng lokal na pamahalaan matapos sa ito'y pagbabarilin sa harapan mismo ng kanilang municipal hall. Kahapon, ang biktima na nakilalang si Dato Tuto Mangansakan Dudong, Dudog, residente ng barangay Mana Ulanen. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nakararating lamang ng biktima at ipinarada na sana ang kanyang puting pick-up truck sa labas ng bahay pamahalaan o municipal hall nang ito'y lapitan ng hindi nakikilala mga suspect at pinagbabaril ng maraming beses. Isunugod pa sa Corozado Medical Hospital ang naturang biktima subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa bayan naman ng Sheriff Agwaka, Maguindanao del Sur,

Patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin ng kanyaring kasamahan alas 6:15 kahapon ng umaga sa bahagi naman ng barangay Mother Labulabo, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ang biktima na si alias Teng ay sumilong lamang kasama ang kanyang kasama dahil sa lakas ng buhos ng ulan habang ang mga ito ay magkaangkas na sakay ng puting Honda Click motorcycle. Sumilong ang mga ito para hindi mabasa sa ulan at isa sa mga kasama nito ang bumunot ng baril at binaril sa mukha ang naturang biktima. Agad namang tumakas ang suspect sa ngayon ay nagpapatuloy pang ginagawa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Carmen, Cotabato, naaresto naman ang isang lolo na wanted dahil sa kasong panggagahasa. Ikinukonsidera nga top 10 most wanted person sa regional level ang naturang suspect na si alias Balong, 78 years old na residente ng Barangay Rancho sa Carmen, Cotabato. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa kanya dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10648. Nabatid ng naturang warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 22 sa Kabakan, Cotabato. Wala namang piyansa para sa kaso ng naturang lolo. Samantala, sa Isulan Sultan Kudarat Province, nawasak naman ang apat na mga bahay matapos hambalusin ng buhawi sa Puroka Pag-asa 2, Barangay Bambad, Isulan Sultan Kudarat, alas 4:30 kahapon ng hapon. Agad namang rumispondi ang Isulan Municipal Police Station at ang Bureau of Fire Protection, ganoon din ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ulat, nawasak ng malakas na hangin ang apat na mga kabahayan sa naturang lugar kung saan maswerte namang walang naitalang nasugatan o casualty sa naturang insidente. Gayunman, labis ang pagkalungkot ng mga nasalantang mga pamilya dahil wala na silang matuluyan. Balita mula naman. Sa Misamis Occidental, sinampanan ang kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang isang lalaking na kuhanan ng mahigit sa 1 million pesos na halaga ng shabu sa Oroquieta City, particular sa Purok 5, Barangay Pines, Oroquieta City noong Hunyo 9. Ang suspect na kilalang si alias Moon, 42 years old, residente ng Barangay Eastern Luok, Plaridel, Misamis Occidental, ay nakuhanan ng 29 na pakete ng pinaniwalaang shabu na tumitimbang o nagkakahalaga ng mahigit sa 100 o nagkakahalaga ng mahigit 1 million pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa kahapon. Sa Iligan City, dalawa naman ang patay sa nangyaring vehicular accident. Nang magsalpukan ang isang kotse at isang motorsiklo sa National Highway malapit mismo sa fire substation ng Barangay Santa Filomena, Iligan City, alas 9 na kamakalawa ng gabi. Nabatid ng naturang mga sasakyan ay nagpang-abot. Isang Toyota Vios na minamaneho ng 57 anyos na nataga Barangay Tumas Kabile at ang motorsiklong Kawasaki na minamaneho naman ng isang alias Dodong. Kapwa nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ng natura mga biktima na mabilis namang isunugod sa ospital, subalit idineklara itong dead on arrival. Nagpapatuloy pa ang ginagawang pag-uusap ng mga pamilya na nasangkot sa naturang insidente. Sa mga balitang pambansa,

Pinag-aralan ng kampo ni dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor ang posibleng pagsasampa ng reklamong administratibo o kriminal laban kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Kaugnay ng umano'y paulit-ulit na pagpapatawag sa kanya ng isinagawang investigasyon ng tinaguriang Maleta Boys. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Defensor, na posibleng dalhin ang reklamo sa Department of Justice o Department of o nasa Ombudsman na kung magpapatuloy ang tinatawag nilang pattern of harassment laban sa kanilang kliyente. Ayon kay Topacio, kung naniniwala ang NBI na may nagawang paglabag sa batas si Defensor, dapat umano itong idaan sa tamang proseso sa pamamagitan ng pagsasampa ng formal na kaso sa piskalya o sa halip pa ipaulit-ulit na magpapadala ng subpoena. Iginit pa ng abogado na may umiiral na batas na nagtatakda ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno na umano'y umaabuso sa kapangyarihan. Binigyang din pa niya na maaari umano'ng maging complainant ang NBI sa halip na magpatuloy ang pagpapatawag ng mga testigo na may kinalaman o kung mayroon man itong nakikitang ebidensya. Nagugat ang isyu matapos sa muling ipatawag ng NBI si Defensor kaugnay ng investigasyon sa sinasabing Maleta Boys na iniuugnay sa manumaliang flood control project ng pamahalaan.

Samantala, ibinasura ng Supreme Court ang petisyon ng isang high school teacher. Idiniklarang illegal ang June 3 session ng Senado. Sa desisyon ng Supreme Court en banc, walang legal standing ang petisyon ni John Barry Tayam para kwestiyonin o ipagtanggol ang naging aksyon ng Senado. Magugunita naghain ng 20 pahinang petisyon for certiorari si Tayam na humihiling sa Supreme Court. Ideklarang balido at may bisang sesyon na nagabakante sa lahat ng puwesto at magtalaga kay Sherwin Gatchalian na bilang Senate Pro Tempore o Senate President Pro Tempore. Git pa nito sa korte na ideklarang valid quorum ang presensya ng 12 senador, kung saan ay ibinasura naman ng Korte Suprema. Nagdeklara naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng special non-working day sa tatlong lokalidad bilang pagunita ng kanilang anibersaryo sa ilalim ng proclamation number 1289, 1290 at 1291. Idideklara ang special non-working days ang Hunyo 15 sa Southern o Buntok, Southern Leyte para sa foundation anniversary at ganun din sa Malapatan, Sarangani Province bilang pagdiriwang ng ika 57th anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. Pero unang inireport na sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ng Malapatan ang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo dahil sa nangyaring lindol. Hunyo 24 naman sa bayan ng Balayan, Batangas, kung saan ito'y nagdiriwang ng parada ng Letson. Sa pinakahuling balitang pambansa,

0: Naghahain naman ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa China dahil sa nakitang floating platform sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs na kanilang ginawa lamang ang nararapat sa pamamagitan ng paghahain ng diplomatic protests. Hindi na ibinahagi pa ng DFA ang ilang mga detalye sa pagiging confidential mga ito. Sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarilla, na ang mga floating platform ay unang nadiskubre sa pamamagitan ng Satellite Imagery and Maritime Domain Awareness Operations na kanilang ginawa noong Mayo. Dagdag pa nito na mayroong 30 square meters ang deck area at tinatayang mayroong laki ito na 5-7 metro ang haba ng mga ito. Nakita umano ito ng ilang mga Chinese sa platform noong Mayo at 30. Noong Mayo at 31 din, ang naturang platform ay mas lumalim pa sa Bajo de Masinloc at ito'y tinutulungan umano ng barko ng China. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nagalunsad ng malawakang airstrike ang Amerika laban sa iba't ibang bahagi ng Iran. Pinumpirma ito ng U.S. Central Command na pag-atake bilang ganti sa patuloy na pag-atake ng Iran. Hindi naman na nagpatinag si Defense Secretary Pete Hegseth kahit na tamaan nila ang infrastruktura na pag-aari ng mga sibilyan. Gate nito na kanilang tinatarget ang mga pangunahing pasilidad ng Iran. Magugunita pinabagsak ng Iran ang military helicopter ng US malapit sa Strait of Hormuz kung saan nakaligtas ang mga piloto. Makailang ulit ding nagalok ang US ng kasunduan sa Iran, subalit patuloy ang ginagawang paglabag ng mga militant group. Sa balitang pang-ekonomiya, maigpit pa rin ang pagpapatupad ng 60 araw na price freeze. O pansamantalang pagpigil ng pagtaas ng presyo ng mga punahing bilihin sa mga lugar apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang hakbang ay pinatupad ng pamahalaan para sa abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pa mga pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang relief at this rehabilitation effort. Matatandaan ang malakas na lindol ay tumama malapit sa maasim sa Rangani Province noong araw ng Lunes na nagdulot ng malawakang pinsala sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Binigyan nga din naman ni Trade Secretary Christine Roque, araw-araw nilang binumonitor ang regional offices ng pamahalaan upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain at hindi tataas ang presyo ng mga pangunahing mga bilihin. Sa balita sa larangan naman ng sports, natapos na ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Iala sa HSBC Championship matapos siyang matalo sa round of 16. Si Alex ay natalo kay Eva Jovic sa score na 6-2-6-2 sa isang laban na tumagal lamang lang 1 oras at 16 na minuto. Maagang nakuha ni Jovic ang control sa laban at hindi nakabawi ang Pilipinang tennis player hanggang sa huling set. Sa kabila ng pagkatalo, tuloy pa rin ang kampanya ni Alex sa grass court season. Nakatakda siyang sumabak sa Berlin Tennis Open kung saan siya ay kabilang sa qualifying draw. Ang kanyang kalaban na si Iva Jovic ay naging dominante mula simula hanggang dulo ng laban upang makapasok sa quarterfinals ng torneo. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po ng Thursday, 11 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umaday, ako naman Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM, Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap niyo, at duha na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, at duha na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079.

0: Sura dong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo po, panglipong-lipong ay kina high blood, pag sa una. Pamino, mago sa radyo nga may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
4: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
5: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City. 102.3